0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile somi baba sioni e je ka wa lo gbadura nibi kibi te ba wa e gbe owo le ori yin bayi e ko gbe owo le ori yen tori pe oluwa mi fe sise agbara jesu fe laye ja emi mi mo fe laye ja gbe owo le ori mo pase ni oruko jesu ibi kibi ti won ti pe iseda re fun ibi mo fe o sami ki ami yen le mo lo psalm 32 oni mo fi gbadua ibi kibi ti won gbe ori re lo ibi kibi ti won ti pe eleda re fun ibi ni oruko jesu emi mi mo ko lo ja fun embe amaya taikaba mo pase gbo leyin oro yi baba ami meta fire kan lo se ani ibi kibi ti won ti pe eleda re tabi ti won ti lo pe eleda re fun ibi ami meta fire kan ni o ni oruko jesu emi mi mo ti na ko lo ja fun embe ame fire mama wa gbe owo yen le inu e oluwa o mo pase iroyin ti e tin gbo mayara wa bada kaida ba ti mu ki inu eniyan ko dun mere teri ba kapoli alibaza dai ka bada boli ali ka ba kraboti mo pa ni ase gege bi woli egbo mo wi ni oruko jesu olorun o olodumare eyin orun o woli rotimi ile somi o pe yin o nitori gbogbo eniyan to n gbo mi lowo lowo iroyin ti e tin gbo ti inu eniyan dun lori omo to bi ni oruko jesu ami meta faya kan lo se o gbo eti re ma gbo iroyin ayo yen ame faya iroyin to je pe to ba be ninu moto ti wa ma jo e o ni wo pe yan wu e iroyin to je pe ibi kibi to ba ti ba ni wa ti ma jo iroyin ayo ayayayayayayayayayayayayaya loruko jesu eti re gbo iroyin yen ara mi olufe lone mo nbo ni suru lere mo so koja eyin eniyan olorun te wa te ro pe ko si service nbe service wa ni suru lere ni Fuja Street won tu hall yen se ni won fe so di ile alarinrin so won wo pale won fe tuko sugbon won ti fi aye sile fun wa nbe ninu ogba yen na ta nlo so e tete de loni omi ati mo fe fun yin ofe ni e ma gba loni omi ta ti gbadura si ni omi la fi se wo san omi la fi se wo san olorun baba lola omi le fi se wo san olorun ile san mi omi le fi se wo san ofe ni eyin ti en ba lati orile orile gamu nkankan orile asapo e lo si doyin ni orile te ba debe e ri moto to lo si shita ni suru lere te ba de shita yen ko jina rara e le fese rin e ko so fawo yen pe en lo si Fuja Street community o to wa nbe eyin ti en ba lati my 2 estates eti en ba lati ago palace way okota eti en ba lati ago palace way isolo okota eti en ba lati jakande yanejigbo e ma bo ni sele express te ba ti de sele express e ma ri moto to lo si lawansin direct te ba wa de lawansin yen e ko so fawo eniyan pe en lo si randu avenue junction e bere lowo awon ni moto pe en lo si randu ton ba ti ja yin ni randu yen e go kada e wo moto mo e ko wo okan yin street akoko lapa otun iyen ni Fuja Street community o to wa nbe ago melo ago mejo aro la bere a pari la ago mejila leni tin se ojo isegun iyen ni koko eye niyan olorun e o en te n bo lati musin yen se ri lati musin e ko gbiyanju ke lo si ojuweye lati ojuweye e ri moto maruwa abikoropẹ to lo Fuja Street gagagaga lo ti ma ja yin le eyin ti bariga e wo moto ju elegba latoju elegba e ti ri moto na e ri moto e tun ri moto nbe to lo si Fuja Street te ba ti doju elegba e ri moto Fuja Street direct ago mejo aro si ago mejila e gbiyanju e tete de te ba ti de Fuja Street e ko bere community hall to wa Fuja Street ton ba ti jaye pe si enu gate akoko e ri bigba tabi ke gba gate keji gate ko wa nbe ni keji ni on lo wole si bi school yen school ko wa nbe awon primary school ko wa nbe se nursery school ni nursery school ko wa nbe nursery and primary school wa nbe e le gba gate yen na wole ibi ta tin se program le ma jade si loruko jesu iwo ni eri kan mo gbadua lori iyanu olorun okan re bale ara mi olufe momba e je ka yin olorun fun iseju die e ma gbagbe o isoju ti aporuko re ni my story must change o ma bere ni ola wednesday ola lo ma bere e je keyan kan pariwo tele mi pe my story must change ni bo ni pade yen ti fe wale oni joku town hall sabo under bridge ni ago marun irole si ago mejo ale lagbara lowo olorun mo ma fun awon eniyan ni ororo ororo anointing oil lofe pelu adua e ma ni eri lori ororo yen ma de tun fun yin ni mantu na bakan na mantu yen se gbagbe nigbati elijah ti a fi ijigbe lo so elisha omo se o kigbe o di aso emu o ya igba to wa nbo o la mo omi omi yen pin si meji o de koja ni yan gbe ile so iru nkan be na ni agbadua si ta fe fun yin lofe yo dara fun yin le kan si wednesday ola ni pade yen lo ma bere ni onijoku town hall sabo under bridge onijoku town hall legbe titi yen gegegan ago marun irole tete debe o mo tete de mo rire gba ni kada to pari isoji ojo meje yen ma fa mo yan ni domain lati ola ni ke ti ma foruko sile eyin ti e ro nje meta je lojumo ni o ati awon opo e ma koruko sile tori uruko la ma fi pin indomie yen mo nbo e je ani olorun
1: sugbon iba olorun le baje akoju ato ba je yo ba lapa kabi kabi oba ti o paniti oba ti o woniti oba ti o funiti oba ti o jiniti oba ti o keniti oba ti o geniti oba ti o yeniti oba tapa aye o le ka un oro fisa to le mo lowo oba oba tun gbe na fefe pitu yun yun oba tun dara bi jojora kuro kokun lorogun be ni oloba kan adogbade le ma ku si bi kan ni orule ti baja mole obe ni konja to gbogbo ara le loju oba ti fe to se to un gbogbo abani mule mama dani oba ti n seun gbogbo ninu un gbogbo fe ni gbogbo laye gbogbo nibi gbogbo lojo gbogbo nigba gbogbo ati ni gbogbo asiko awi maye won ase to ma raye o le se ka bi o se o oba won ba
0: e mo gbagbe o ara mi olufe to ba di ni ojo wednesday ni aro kutukutu mo ma koko wa gbadua fun yin ni ilogbo elegba nibo ni ilogbo elegba te ba ti de iyano era bus stop lagos badagry expressway ilogbo elegba ele n lo si ilogbo elegba town hall o iyano era bus stop lagos badagry expressway eyin ti agbara okoko nkankan my two e ma bo ni iyano ra te ba de be kele n lo si ilogbo elegba town hall ago mejo aro la bere a se pari ni ago melo a ma pari ni ago mejila then counseling wa gbogbo en te fe ri mi lati jo ti o saye ma ri yin won na won ni ilugbo elegba then lo ni yin na ipade na tun wa ni suru lere a tun se counseling en te fe ri mi tipe tipe ma tun ri yin loni agbara lowo olorun then yen ni koko eyin ti ekiti e ma binu tori pe ati akure ati le wa se soji sugba dupe pe olorun tin gba koso lori insecurity oni o je ka ti wa so a de dupe pe olorun tin gba koso now ororo ati omi ad mo so fun yin bakan na e anu mo so fun yin pe a ma ko wa fun yin sugbo se mo wahala ton ma se lati ko dodo yin so ton ba ti kode ororo yen e fun won ni 1300 pe e fi sow seed use it to sow seed e fi support ise oluwa bibeli so pe o ni abu iyo si omi omi yen de se kini o dun ikoro ku o nbe so iru yen na e fun legberu kan e fi so seed yen nipa ti iyo at oruko jesu o dara fun yen ranse ranse yi lowo olorun yo si ran yin lowo pa ba nbari

0: ẹyin ti ibadan e lo si dugbe te ba wa de dugbe e wo moto to lo si onireke local government abi okada te ba do onireke local government e ri awon eyan wa ni enu gate yen be on the 20 ni o ago mejo aro si ago meta osan ni ki se program awon ororo yen ni keko lo gba kede so seed then akure yen ni on the 23 nibo ni yen lakure akure nepa park ni after I caught roundabout so on the 23 ago mejo aro si ago meta na ni elite debe
1: iyanju ogulu tu la wa gbe tajo bo ogulu tu sire baba oko ni abi wa morin ni ki sha ability iberu bi ti sha ba soro keke pa mo mo le we lenu oba lo la de ti joye ni leke ibi abati pe lori ko se tele ye ye ye ye awa lo lorin

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokinyi eku ojumo iroyin ni kutu aire lati le se Radio Adaba FM 88.9 akure ilu laramokinla wa ta tin gbohun Sategun Folajin Oyetayo lo ni royin yin saju na egbo awon koko to wa ninu royin na ijoba apapo fowo si awon osise to n lo bi egberun kan ati gbaniye bayi fun ile iwosan koni ti futa egbe awon olukoni nile yi pe fun abo to moyin lori lawon ile eko nile yi Nigeria ati ku mori ile ejo to ga julo lati taku idajo eleti ile ejo ko temi lorun gbe kale

awon kuku ti a ma dabi eniyan a difa fun iku mapa yi ti nse edan ni lady iku mapa yi ki sanku olodumare maje ka sanku maje toju orun doju ku ki a ma toju ibusun de iboji lagbara olodumare loruko orun mila alagbawi awa ela wuyi ase eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti e ba ti n gbo mi gbogbo omo kotu ojire ni ilu olodo ela loro tun gori afefe looro yi o tori won ni senise wa ni dara re sanu aisenise po aisenise wa nara re sa fi gberu won genge eje ka tun ma bara wa lo lori ela loro toni akori oro mi ni mo pe ni tenin teni akisa ni ta.

ami atemi na lase olorun e ja wonu eto lo laaro yi mo so fun yin le kan mo ni ohun ta mo pe kelu o nloro to ni se pelu number idanimo awon akeko eleyi ti ijoba ni pe gbugbo awon akeko patapata ni lo gbodo ni number idanimo yin lati koda gan je le osimi titi ti o fi de ile eko giga o si ni di abajo gbugbo e na la yan na daada lori eto laaro yi.

0: Eka bo pada lapa bi untan babo na ni nomba idanima awon akeko yi ti joba ipele Ondo ni nipele Ondo yo tenubodo loni ile eko ti o ba si ti se loni ti o fi oruko gbogbo awon akeko esowo soju opo ti won ti pese ile iru ile eko be iya to to oni yo je labe ofin won ti se ilana yin sile igbo buburu lenu abo re bo loro na bai danimo e bo lo se ri loju tiyin oju opo ti sile 0816251 9991 kini nkan ti eyin gba lero lori pipon dandan number idanimo awon akeko yi ibi ta n boro lo laaro ire hello somebody e ka ro o
1: hello e ka ro o
0: e se o
1: oruko josu bayanja yo ni bayin oruko mi ni Woli Debi Solomon emi be lati ilu Oka Akoko
0: amayin bo
1: seri oro ti ijoba de gbe kale yen ohun to da gangan de ni won wa fi se pe ba pe oye omo dun bayi ṣugbọn to ba ti to time ohun omo lo ma time ti o ma se ti won ba ti se ru e awon population to wa ni school kankan won ma mo won ibudo gan ni pa ti oro ero eto abo a tu se anfani mo gba ladra oruko Jesu Ondo ni baje Nigeria ni baje Adamawa ni baje
0: ami eshun
1: Solomon ni be lati lo ka koko
0: eshun 0816251 9991 hello e ka ro eshun
2: nipa number da
0: oruko yin lati bulletin pe yi
2: lati lore abeti lati lore
0: okay
2: number yen mi o gbo aro yi mo esi te ngbo awon mo mi o de so kan kan fun mi ko da mo ye te lo si school si yin ni ejo ki la le se le lori
0: e lo si school te n lo yen na ni e lo si school te n so yen na ni e se o 0816251 9991 Hello, Ekaro.
3: Ekaro, sir.
0: Eshe o.
3: Yeah, aki wa na Lubarika, don so la ta ko e.
0: Enso le.
3: Yeah, igbese yen, igbese to da gidi gan ni. So, o ma le easy fun awon ijoba lati mo awon benefit to ma wa fun awon mo loto. And because I would like say awon corruption system wa na awon system education level. So, it's a very good move. Eshe.
0: Da, eshe.
4: 0816251 9991 Hello, Ekaro. Ekaro, sir. Eshe won. Yes, I do pray ki egbe lo ba mi laaro yi. Ejo adi kon ti ja ba mu le yo da. Ṣugbọn ka be mo emi gan mo
0: Kese. Ijoba na ngbo, ijoba ngbo. 0816251 9991 0816251 9991

0: si ile eko awon ile eko ti won le to pinpin ti won le pe awon obi pe o da information by la need you won gberu igbese be imoran kan ta wo gba yin imoran ni o adabi aba oni wi pe beyin o ba ti reform yi ti won o si pe yin ile eko omo yin to si je pe ipinle ondo lomo yin tin lo si ile eko e gbiyanju ke kan si ile eko won ko mo di wi pe mi o gbo mi o mo ise nkan teyin o fi wera e mo nibi ti yode lola bi won ba mo yin o ba ti mu form wa le pe won ni ke ba wa fill kini fun number danimo wa ti awon alase ile eko omo yin o si pe wi pe I need low information ba yo fun number danimo awa o dabi aba a gba yin moran ni pe e lo si ile eko omo yin ke lo bere nkan bayi na mo so lori nkan bayi ni commissioner foro eto eko ni pe londo mo so a gbo nkan kan latodo yin bo lo se je ko mo di wi pe omo yin o ni sinu aka akole awon akeko orilede yi abi ti ipin londo 0816251 9991 elo eko juma o elo eko juma o e ti wa nbe o hello? I'm going. Aya. Ebe binu ojo opo yin yen o lo le die. 0816251 9991. Hello, Ekaro.
1: Ekaro sir.
0: Eshu.
1: Ojumo sir. Yes sir. Oro te so ni mo fe da si sir.
0: An ba yin bo.
1: Yes sir. Be se bi kan le yen o tona die be yen sir. Tori won ni gba ta ba ni ka mo lu ko gbe igbese kan ti won gbe. Kon don ni fa wa obi lati gbe o. Idi abajo ti mo fi so pe didan don ni fa wa obi lati gbe tori to ba ma dire leyan la ton fe lo awa obi lo da ipo ma la fe da ipo mu ipalara de wa fun so idi abajo ti mo so pe o kon dandan ka won obi lo si lewe kon so pe kan bayi na gbo kon de je ka won mo ton ba fe tele pe kan bayi ni o awon obi le mo igbese ton gbe boya ko mo won kuro be abi ko ma kuro be ona keji ni wi pe AEO area education officer to wa ni SGA let them do the collation sir a man lo won gba mi la administrative ti wa to je pe ta won lewe kan ko mi ba fe jo ai gboran abi kan pa fun wa wa na tun pe won awon na tun wa ba wa gbo le si won lara awon la ma ti won pe gangan pe nkan ba na ni kan se bo se ri lokan temi ni sir ise sir
0: da eshun e jade joja mo n pada bo
2: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete jo ton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile lemi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se n lo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo ohun to ma n wi
3: yeah, mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
2: Se mi o so fun e.
3: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se o ble. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
2: Ero ibanisoro la so le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
3: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.

0: pati un ka rusi champion gold ka ya mu ba bare an ya yo jo ubi e omo sa oloba ule o man abroad le ka bare aku orire o
1: oba o ba la se oba kile fo ba pe
2: oba o ba la se oba
1: General Odo State in Yera Ship Missis, Bolade, Eko Davis, Ebene Lose, Lọ Sọdọ Adimula, Ejiti Lakura.

0: kaabo sori eto yin
1: se dada la gi loni o se dada la si to ba yin
0: eh adupe lowo olohun ko ko ye ki abayan lode ijo
1: olohun mo se o
0: se le san bi o so
1: be ni
0: adupe lowo olohun ni wiwo gere ni wo gere ni talukuku ni tata tu aja aduri eto
1: ni pe ko ya ka jump die ka sare die ka rin die
0: adebe
1: adebi
0: be
1: aware o
0: aruwo po ni
1: be ni elede ma doyo o di dandan
0: adupe lowo olohun
1: o se
0: olohun wo to n se mo mo wa gbagbe wa o
1: ami olohun
0: mo wa se ademeru olohun
1: amen
0: se ni ko ja duro lori ese ara wa o
1: amen amen amen
0: rewa maye o
1: ami o
0: mo je ara maye bi so
1: ami o
0: olohun anu wa ni ko se o
1: ami olohun
0: nitori ti eyan ba ti ji to ba ti mu nkan ojo re se
1: yes
0: ko ma ranti ati so fo olohun wi pe anu lo n bere fun o
1: be ni
0: tori opolopo lajo sun lana laaro e ti won ti ji ti
1: be ni
0: anu ji
1: ti o to ni o anu ji ti olohun
0: jare o elomi o tun adara ni ikute lagbaja nko a iku irorun ni
1: be ni
0: a lo gboju orun doju ku a se interpretation la to luwa re la ko to gba be travel
1: kabesi o
0: ko je ko mo
1: olohun
0: adupe o
1: sere lode orun o
0: adupe o
1: ayan o
0: o ba se yi o wu
1: a gbe oruko re ga
0: a se yi o wu mo se baje
1: o le eyan kan se yi o wo titi mo lele yo mama nkan kan olohun ba gan na pe ni se yi
0: be ni
1: o ba se yi o wu
0: se yi tan bere lowo e pe o le toko yi se to ni ohun se ri
1: o se ri
0: ore mi se mechanic
1: gbagbe o ni mi fe le ikose
0: o ni mi le ikose a se pe o se yi
1: olorun oba o
0: olorun so wa be
1: to pe la ni se yi ta ni ko se re fun wa ta de be fun wa lo oni mi o le se oni wa se yi na oni rara oni mi le se oruko oro
0: awon se yi kan wa o
1: iru pastor se yi bayi
0: olusola
1: olusola
0: la
1: la la la se yi ni se yi ni
0: ka o se dogun na ma mura
1: ka ma ka ma gba se gbogbo ele se yi lo ma ya ni
0: patapata
1: olorun oba o babi ala
0: ko gbogbo wa pata se babi ala ko ti bi se yan
1: lowo ta wa yi
0: a tun ti de lori eto yin eto wa ta ti ma mu awon koko nu iwe iroyin ojojun wa se ti gbo yin
1: ade o
0: laaro e a ti ko awon iwe iroyin de bi se wa o
1: koda o po
0: ka ma mu lolokan ojo kan
1: be ni o
0: ka ma se lawe lawe tori lai ba lowo na bi odun mo fe sare da tomi lodi keji la ona
1: da tomi
2: Daddy Junior Joe Jensen ma jimi kale gbogbo e na ojuseju meji lo
3: mommy junior ma yeye mi mo ti yato si ti tele
2: Fimile jare.
4: Diko tap apaka su yo tun se ko.
2: Yey, ma pa mi jare je n se ya awon omo mi.
3: Mo lo nsa lo.
2: Rono Daddy Junior ogbon wo lo da.
3: Emi na ko. Isowo Diko tap apaka su ni. Ogun ta fi mo ijile pa ewe ati egbe ile wa papo lona igbalode. Fun awon okunrin. Ajabi dani.
2: Eh.
3: Be ni ore mi alowo le lo fun mi. O wulo fa awon okunrin to repete dowo le bi ewe okede ta fi na pa loju ise. Ewo ni ko njo wa nle lati je kokunrin o ma woke. Finu ka bi o se okele kai bigo kababa capsule iru kan so won lawujo okuta ile ise ayo aba health limited lo popo fa won okunrin nikan e le rira ni chemist ati pharmacy fun ekunrere alaye e pe 0803860658 elekan si 0803860658
5: ja elo soloja nbo si oja to sumo yin pelu eto irorin lagbara ati imorara lori awon aseyori eto ohun otun ti are bola metinubu e jara pomo wa ni oja igbara oke lojo 14 osu keje oja ifo ojo 16 osu keje oja sabore ojo 4 osu kejo oja oke agbe lojo 16 osu kejo oja kiribo ojo 16 osu kejo oja ita ogbolu ojo 17 osu kejo eto itoju ilera ofe yo wa waye ni ondo east ojo 21 osu keje ifedore ojo 23 osu keje akoko southwest ojo 17 osu kona ile oluji okegbo ojo 19 osu keje ilaje ojo 18 osu kejo ni ogunjo osu keje awon obirin gmt ni ipinle ondo yo se ifowosi gbangba fun are bola metinubu leyin na
6: awon omo ibira yo se ifowosi gbangba ti won ni ojo kefa osu kejo awon omo igbo yo se ti won ni ojo ketala osu kejo nigba na ni awon omo hausa yo se ti won ni ogunjo osu kejo
5: gmt ipinle ondo lo seto awon eto won yo pelu atileyin minister fun oro abele honorable dr olubumi tunji ojo
7: Nje eyin wale ewe to gbon je fe gbe gbawo bo nile yi e ma wule da mujina mo jare ile ewe queen and crown ilu laramo kini ipinle ondo gan lo kaju e kran nilu laramokin nibe la won olukọ wa tin farajin lati ko awon adari re lojo waju nipase eto eko to moye lori pelu iwa omo luabi to nti iwa olorun gege bi ilewe to ba ntegbase ijoba lati ma se eto idanwo waye ati neko be la tun lawon yara akeko lati ilewe lako bere titi de grama ninu ayika eleyi to duro re pelu abo to peye lori awon omo yin to fi mo awon yara ikawe to je ti igbalode eleyi ti awon nkeko aye ode oni kunbe fofofo day and board ni wa nile iwe wa awoyanu a ni yara igborin jade wa iyen music studio to fi mo ilegbe fun awon akeko to je ti boarding igbaniwole fun sa eto ikeko 2026-2027 lo ti gbera so bayi eto idanwo asewole ni yo bere lojo kokanla osu keje ati ojo kedogbon osu keje be ni yo tun ma te waju ni ojo kejo osu kejo titi di ojo kejilelogun osu kejo odun yi fun ekunrere alaye ati iforuko sile e pe 0706-071-9708
8: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda ti e kon sun lo ni
9: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koronjo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ora danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fonte gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gugu iga ijawa ija osi always guiding
10: It's time again to obtain your form for qualitative education as Crown Polytechnic Ado Ilawe Road, Odo, announces admission for 2026-2027 session for both full-time and part-time program in ND and HND. Available courses include Mass Communication, Accountancy, Business Administration, Public Administration, Computer Science, Statistics, Science Laboratory Technology, Computer Engineering, Estate Management, Quantity Surveying, Architectural Technology, Building Technology, and more. Candidate must have sat for 2026 JAM and possess 5 credits subjects in O-level results. Applicants are to visit the Polytechnic Bursary or any accredited agent to obtain their form with a payment of non-refundable fee of 10,000 naira only. Crown Polytechnic Fikale C, Kilometer 10, Ado Ilawe Road, Odo Ado Ikiti. Fun alaye lekunrere pe 0803-489-6926. Email info@crownpolytechnic.edu.ng. Website www.crownpolytechnic.edu.ng. Crown Polytechnic, education by excellence.
0: So e kaabo lato di kejila o
1: e se o akiyin e kaabo pada
0: bi adun
1: ayade
0: ijoba ipinle anambra lo ti fi kele o fin gbe arabirin kan eni odun meta ni 47 eni oyinyesi Charles lori esun wi pe o nse o ngba ebi lona ti ki o to leyi ti ko gba ase ati onte ijoba lona ti ibile leyi to si be ti o ni ile to tin gbe bi ohun arabirin na ni won tun so pe o nse ise abe ni bo se wu ni o leyi to si je wipe umu ere ni ijoba ibile ila orun anambra ibe lo fi kale si Charles Onlen to wa lati ipinle abia ni ajo ti o wa lati ile ise eto ilera ni ipinle na ina wa o tun si wa se ayewo si ibi to tin gbebi na leyi ti won se arimapade awon kankan leyi ti o je ti ona ti o bofin mu ni ibi to tin gbebi ohun gege bi won se so won ni ise lo n gbebi bi eni wipe ile iwosan ni o be lo si se ise abe fun awon eyan lai se wipe o gba we o gba iwe ase ati onte lati odo ijoba gege bo se so ise akanse ti won se ohun un lo tele ifimu file leyi ti commissioner fun eto ilera ni ipinle na yi ni dokita afam obidike leyi ti o pa lase o wa lara bi won se nlakaka lati ri daju pe gbogbo awon ti o nse be se itoju eni lona ko to ti won si je awon dokita ati nurse kosongbo patapata ti won fe wa egbo dekun fun ni ona ti won se ohun nigba ti won soro lati pe igba ti won se abewo na ni ojo aiku ose yi obidike lo so pe awon osise ohun ni won se pelu alaga ijoba ibile ila orun anambra eni ifyayin siweze pelu awon eso alabo eni won se areba pade gbogbo awon kan ti won fi se se abe ati gbogbo awon eroja mi ti won lo ni ile iwosan ti won si ni gbagbe pe won loye omobirin na nlo lai gba ase gba ohun te ijoba e wo te ba fe kayuku e mo sakiri o e koja lo sinu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post atope iwe iroyin mi to jade loni
11: Kayode
0: Biodun
11: Omo ba Kenny Adekanmi len ti gbogbo eyan mo si Kenny Kula lo mo ti jade baye o lati lo soju ekun okiti pupa irele nile igbimo asoju sofin orilede yi iyen lati nu egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ninu oro ti Adekanmi to fi lede omo ba Adekanmi so o lo n gbe igbese pataki yi latari bo n se fi oro lo opolopo awon eyan papa julo awon elegbejegbe awon eni oro kan ninu oro oselu ati awon adari ilu kokan oni ohun otu duro nbe o be gege n lo tun fi adua ti omo ba Adekanmi to je eleyin ju anu leyin to je pe idagbasoke awon odo ohun lo je logun n lo so pe ohun gba lati lo soju ekun na ni ile igbimo asofin keji orilede yi latari bo se je pe ohun fe gba gege bi ise lati le je ki igbe aye awon eyan ko ru gogo si daada o wa dupe lowo gbogbo awon adari egbe osolu na to fi mo gbogbo awon ti won je alatileyin re ati gbogbo awon eyan fun igbagbo yi ti won ni se lati pe ko le lo soju won e ku rere iroyin na e koja lo sinu iwe iroyin daily post
0: Biodun
11: ta ba ran ti te ba si gbagbe e ri pe lojo kejidinlogun osu kefa odun ti a wa yi ini ile ise yi to nri si eto eko ni orilede Nigeria ti ijoba apapo ini won da alaba o pe o sese ko je pe iye owo ti awon omo lewe nsan lati fi se idawo waike ati neko ni won yo mu aleku de ba o sugbon sa ni bi ipade yi ti won se lana ini ijoba apapo orilede ti wa so pe awon si da duro na o nitori pe awon fe ba awon eyan soro ki won si gbo amoran lati enu won se leyin igba ti ijoba apapo ile yi so pe awon yo se alekun owo na ini awon eyan ilu ni won ti bere si ni so orisirisi oko ojokan oro be gege ni awon egbe oselu alatako ni won bu ijoba apapo ile yi pe ah ah bo lo si ye ko je pelu gbogbo bi nkan se le kokoko ni orilede yi won tu wa fe gbe ajaga mi ile orun awon obi wi pe ko da rara o ninu leta ke yi ti won wa te jade lati ile ise yi to ri si eto eko lana ode yi le ti bori owo folasade to fi lede nlo so pe won si fi gigun na o nitori awon ti gbo orisirisi oro lati odo awon ara ilu awon wa fe duro ka won wo ona ti won yo gbe gba lati pe ki won le mo nkan ti won yo se si oro ohun nitori gbogbo oro ti awon eni oro kan ati awon ara ilu ti won so lori re ini o je pe awon na ti gbeyewo awon yo se wa fi ope oro na lede ngba to ba ya ti won ba tun ti fi oro na lo opolopo awon eyan e wo e koja lo sinu iwe iroyin punch ke lo ka lekun rere

0: ẹyin ẹyin wa pe ku dede asiko yi lai gbogbo ti ategun ikoni ti o nfe de iroya yo la moto yi wa papa julo gbogbo awon omo to fe wole iwe giga ati awo bi ta n sare pe ki awon omo wa na le wole iwe giga eni kan be nbi pelu mi e ba mi ka won to ngbo wa nle
1: aku dede asiko yi o gbogbo eyan ara le aku ojo meji meta oruko mi ni olori daniel lati le iwe seda sectional consult ti akale si egbe kajola hotel ni edo loji loke jebu lakure
0: e seun opolopo awon eyan ti mo le iwe yi kini nti eni fun awon to ngbo wa bayi
1: gege bi awon eyan se mo wa ni gbogbo pe ile iwe seda sectional consult ati gbe kale lati ojo pipe lati ma ran awon omo lowo lati bo si ipele keji ni university ni orilede wa nbi bayi ti omo ba fe lo
0: kini awon ti omo gbodo ni lati kopa ni bi eto yi
1: akeko to ba fe kopa o kere ton o gbodo ni credit marun ni neco tabi waec o ni se pelu eko ti omo ba fe loko ni ipele keji ni university to ba hun lorilede wa nigeria ni bi
0: bo ni ti orowo san ati legbe nibo ni ile iwe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ile iwe seda sectional consult pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okeje ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san ni pele ni pele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa akin fi owo ilewe ati owo hostel akifin ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033331794 lekan si 08033331794 ile iwe seda sectional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ile iwe yi tun ni fun awon omo to fe lo kawe loke okun
1: adupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won ki san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ile we seda sectional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo ki n se oni jibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbiyanju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun

0: titi igba mi mu kiyin ire o
1: lopo igba awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
2: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
1: se mi o so fun e
2: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
2: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini yo ko ma se pe fe gbe won ma ra o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
0: ogoji
1: ose lati mo sanwo
0: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa ni yan sa
0: kini idi ti e fi se ba n pe kawon yan kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo ti olotu en ti wa si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe

0: Ah, moto ti awon pipo ra fun mi ko dan kankan. Ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin. Eh eh gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re. Lai ni dan yin laamu rara rara.
1: Nibo ni office yin? Office number ti an le pe yin si.
2: E kan si wa ni Danco Plaza, Ajilosun, beside Olo Motors, opposite Maria Assumpta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State.
0: Ololese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko. Be ni olotun.
3: Number wa te le pe si ni 0707-484-3351. Le kan si 0707-484-3351.
0: E shin olotun.
1: Oro leti bon lati eno ogbeni Abdulhakim Okola teje asoju CDK. Iwa na magore loni o le bade to ni dukia.
4: Ore wa kini re to roju koko bayi
5: o ore o su mi o je iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asire ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon nkan e lonu le mi ori CDK ni mo ti ra won koda iPhone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
5: ah o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa CDK

0: le gbohun adura elowuro yi eru ogun to dile olori ti paare oka lati ye olorun ko ye oye enikan o ye ko ti gun oke ileri o ye ko ti korin pe jesu joba lori aye re o ni esu joba laye yi o owo owo owo owo lule ogun esu laye re loni o ya ko wo lule esu joba looto ama agbara olorun ju agbara eniyan lo mo pa ni ase gbogbo agbara to je ko ma gbo iran ti ki je ki iran rere ko se lo su ase pe oluwa ran ni se lo o ma ni ojo ayo ibo lo ti gba ikan ni adaba 88.9 ni gbogbo ojo mejo mejo bi oluwa ti nbe eni duro siwaju re po ne koja o ya ko wo lule loruko baba mo ni ko wo lule loruko ti omo mo ni ko wo lule loruko ti e mo ni ko wo lule emi ati a o ne pa sa iwo to n gba ikan ni adaba loruko jesu aye atara re yin olorun bi oluwa ti nbe emi ati aye atara wa yin olorun sami to lagbara ojo ti aye ko lati pa emi ati re lekun o ya loruko jesu angeli ojo ile o ya ko pale re tori akoko ye ba mi wo Psalm 27 verse 3 kilo so ni be Psalm 27 verse 3 Isaiah 54 verse 5 Psalm 27 verse 3 kilo so
1: bi ogun ti le do ti mi
0: ba gbo Psalm 27 verse kini o verse 3 o ni bi ogun ti le do ti mi ogun ogun wo lo taku ti emi ati re o ya ina olorun pale re mo lo bi ko jesu kilo so
1: aya mi ki yo fo
0: loruko jesu agbara ti ki je keyin o so ohun to dara nu agbara ti ki je keyin o mo boji omo agbara to ma mu yan saseyori o ya loruko jesu olorun yo ba kilo so ni be
1: bi ogun ti le dide
0: o ni bi gbogbo aye di temo wa won gbadan teriba fun oluwa

0: o si agbara re nu o ma yin olorun o ni osu ayo re se o ma yin olorun
1: amen jesus
0: wa aye ko tete gbawe ojo kan yi loruko jesus o ma kaju adua
1: amen jesus
0: iwo lo le ri yo ya wonu ogolo
1: amen
0: mo ba npe ku omo ko ni kan wa
1: amen jesus
0: loruko baba olorun pa lenu mo
1: amen
0: o ri pe agogo yen o dun ni wakati mo so to ba lu ago won ma doju re bo le ni eni nipa iku to nipa iku omo si wa olorun doju e bo le ba se doju ago yen bo le olorun si lowo ise iwo le ri ke ni fe pa o tori ise re olorun yeyin re eni binu re ko ma le ga olorun gbohun lenu o ma loju ayo iji oni je mi ati ni ijo trinity cathedral ni lu omi fun agbara kun agbara agbara ma so mona agbara ma seleya olorun baba omo mi mi oni ka tuju ka nitori ti o ti segun aye ta ba ri bi kibi ti satani dode si nitori agbara re nitori ase re o ye so da lai lagbara nitori dragon ni subu ni waju akote eso ta wa di alogo ana agbara ta ko pe o ma loju ayo o ya lo dana ope iwo lo kan lo dana ope akoko ti to mo ni lo dana ope iwo lo ye ko gbegbe ope yo olugbegbe ope o ya agbara lati gbegbe ope ko ba bi o o ma yin olorun pade wa lola eyin aya fe wa lori kan ni adaba 88.9 ni gbogbo ojo mejo mejo gba enu oro ibi omo yin emi lo olorun loruko baba omo mo ibi ti ran yin ode olorun ma san omo yin debe ejo oluwa fe fi pepe lele fun wa ni ojo agbara e ti se ojo friday ta wo lo on the 17 yi a fe wo ife ati iya ti eni si wa ni along ayika ni opposite ekis hotel loruko jesus o ni wa lasan ni irele loruko jesus o ni pasan ojo ayo wa satani o ni so deju epa ati agbara ta ko pe lojo na e wa fi ife ati emi olorun o si wa e wa ba wa rin ajo eyi te wa ni agbegbe bi ta wa yi e wa ba wa se irin ajo ye e je ko luwa ko te pepe na ka jo te pepe na lojo agbara ni ojo ta so ejo bi mo kale ti eye ewo keluli ori ofe de o la se kori yen lekan pe jesu ti joba ninu ile wa jesu ma joba
1: amen
0: lori ise wa jesu ma joba
1: amen
0: adawole mi ati yin ko lo ma ni erin
1: amen
0: oba to rin ninu ina ti o fara pa ko saju ojo na
1: amen
0: loruko jesu ko tele sibe o ya ko lo ma sisi
1: amen
0: loruko jesu bo de kari anoba
1: amen
0: ilu tin ijo trinity cathedral nlo si ti se ilu ayeka ni ojo agbara ni dede ago meta ti eye ewo a ma keluli ori ofe ninu ijo bimo ti wa ma so pepe kale loruko jesu o ya lo di pepe ran
1: amen jesus
0: loruko jesu lo di pepe
1: ran
0: gbogbo awa bi a ma di pepe awon mo wa ma di pepe ile wa ma di pepe ise ewo o ni dise o fe pe wa si 09052958330 09052958330 08142668722 08142668722 o ma ni ojo ayo ojo ayo re de kankan ko farahan loruko jesu kristo gbogbo awon to ti gbarade lati ma wa e mo ma pa ona mo jesu omo dafidi ko ye ona na si nitori ife re ni o ya ma ba wa lo o ya se alpha ati omega iwo to fe darapo mo wa lati ba wa rin ajo na lati ka jo te pepe na si ilu ayika pe wa ati fi number na sibe 09052958330 08142668722 o ma ni ojo ayo iwo le ri kan ojo ayo re ko ni dojo eko ojo ayo mi ko ni dojo eko
1: mo
0: pa ni ase awon ogun orun angeli gbogbo ri afefe ko dide ko saju ojo na ni oluwa ti be eyin mama to re o ya e lo gba lafia eyin mama to re e lo gba iwosan eni to fe ga o ya e lo mo ga ise re ko lo gba lafia wa bi yamo to woju olorun orun re si osu asepere wonu asepere bi oluwa ti be gbogbo abi amo sami to lagbara iku omo odi se waro afi akoko iki baba wa kabiyesi nilu odigbo baba wa rufus Akinrinmade loruko Jesu aga yin oni gbona
1: amen
0: loruko Jesu baba orun ja aga yin oni gbona
1: amen
0: iranlowo Olorun ko ni pe yin nipa
1: amen
0: loruko Jesu ilu lo oni baje
1: amen
0: gbogbo eyin agbagba Olorun ko di yin mu
1: amen
0: ijo Trinity Cathedral ka ma teswaju ninu ara ninu emi Olorun ba wa pade
1: amen
0: oniroyin ayo ko je
1: amen
0: over Jesu Christ Michael mi mo Olorun ba bo me mo ile ise adaba ko teswaju
1: amen
0: loruko Jesu ile ise adaba ko teswaju
1: amen
0: o ya lowo lowo ijo Trinity Cathedral ko teswaju agbara ti tayo ko ba le ijo na agbara ti gbe ni jagbangba ko ba le ijo na ijoba Olorun ko ba se dewo ofa ogodi e bi pe ko ba se ba wa gbogbo awa ta ka oro na o ya aye wa koye iye loro Olorun ka ye ise wa koye ka ba Olorun pade ori be o ko ye pada gbo alase oro Jesu Oluwa wa
1: amen.

0: Soto.
1: Bani eba wa lana ni ke la dada.
0: Ya esi soto. Emi ni ti fo le mi ti apolo ko ribe. Odun mo fi so pe gbogbo eniyan.
1: Oba je kristeni.
0: E ko wa.
1: Oba je muslimi.
0: Ko wa.
1: Koda oba je lesin abalaye.
0: Ko wa.
1: Komo bo.
0: Beni sir.
1: Anfani wa fun.
0: Lati wa je anfani ti o komo yin. Adara fun wa.
1: Oda e seun. Afa Adewale.
2: Na.
1: Won le n lo si Iwaro Kabi.
2: Beni.
1: Ni ola.
2: Beni.
1: Ode yi.
2: Beni.
1: Oda na. Se o ni nkan kan tawon eyan mo mu bo. Tan ba ti nbo.
2: E se nkan ti a fe ki gbogbo eti ti o ngbo wa ati awon ti won tun ma so fun nitori gbogbo eniyan ti o ni ife si egbe yi ko lo ngbo wa lasiko ta nsoro yi. Awon kan tun ma mu iroyin lo ba awon ololufe won
1: kan ma fi tora won leti
2: ti won a ma fi tora won leti pe nkan kan nbo wa o jamura kawa na moju debe ka lo wo bo se ri alakoko nbe ni pe opo eyan ni o ti jin sofin oniruuru a nya ni lowo ti won a ma wo pe be na ni ere ti de alakoko nkan ti mo fe ki won ma mu bo o ni igbagbo won wi pe ere ti de ki se egbe 419 ati rese wale bi mo se nba yin soro yi ati ni ju ogbon
0: 41
1: mokanlelogoji
2: mokanlelogoji
1: egberun mokanlelogoji
2: be ni kaka kiri ni ilu Akure ati agbegbe re
1: te ba ti en se be ni te mo pe ti wa tele
2: be ni
1: kale ti kale tun wa bayi kan ti mu royin wa fun wa ni awo ti fun a ti fa yin la so
2: so en kale keji ti mo fe ki won ma mu bo egbe re ti de a ni awon ilana ta ma nto eni to ba fe darapo to fe je omo egbe a san a toju registration fee ti a n pe ni owo eya mi ni Yoruba kan ti mo le lo
1: owo iwo egbe na
2: owo iwo egbe to je egberun marun pere
1: 5000 naira
2: 5000 naira
1: to je pe o le fi le pe owo re na ni ki se owo elomi
2: rara o 5000 naira
1: ti o fi sinu egbe bere egbe
2: e ni owo iwo egbe fun omo egbe kookan anfani ti eni yen wa ma je o po janti rere lai ni opin to ba ti darapo to ba ti nbo leyin owo iwe egbe yi anfani wa boya awon kan ti ni egbe kan tele ti won ti kora won jo ki won ma bo wa ki won wa wo ba se nse egbe ire ti de
1: se pe boya awon elegbelegbe na le wa
2: anfani e wa fun awon elegbelegbe nijo nijo yala ijo musulumi ni alasalatu kakakiri ijo kristeni kakakiri abi elegbejegbe ijo ti a n se yala ladugbo wa kakakiri ta ti ni akojo ta n se ki won ma bo wa
1: mo fe ke ba la kini kan daada te n gbo mi
2: mo wa pelu
1: afa tori be se so bayi pe ka

0: ngba ma ko egberun marun le won ti kowo mi lo mo fe ke ba wa lie ben dada
1: e se egberun marun ti won mu boy ti won ba ti mu de a o ni yo 1 naira ninu e pada wa si akure owo iwe egbe yi arin won ni owo yi
0: laarin ara won
1: ti ma lo lati ola lo lai gba 1 naira kuro nbe gbogbo owo ti o ba wole ni ola yi arin won na ni wa ti bere si ni fi se basiri
0: ti o jowo basiri fun
1: be ni owo akoko akoko lo ti ma ma
0: akoko ni o ti duro
1: so bi arin yen bo
0: ti oda elomi le wa ko pe mo ni ju egberun arun lona se bebi mo lowo mi mo fe fowo nu cooperative ni se awon na le se be pe iye mo ni re obi 100,000 ni 200,000 ni
1: e se eleyi wa fun eni ti o ba fe fi owo sinu savings e awon kan ma n powe nigba kan mi o me boya owo yen boyo si
0: oya si bagba mu
1: bagba mu
0: e so
1: ni be eyan ba se joko sinu photo la se bara e
0: be ni
1: iye ti onikaluku ba ni to ba fi sinu savings e leyin osu mefa o ni a fi maa fun e ni ilopo meji
0: ilopo meji ti o gba
1: to gba lai ni ele lori nigba to ba n da owo na pada elomi le ni 5,000 ko ma bo eni to ba ni 100,000 ko ma bo even elomi boya o tin propose o ti ni lero lati ra moto boya 3 million 4 million to wo e o ti pe anfani lo ti sisile fun yi iye to ba wa lowo e ko ma ko bo ere ti de se tan lati ba da owo po
0: sugbon gbodo jo me egbe
1: leyin igba to ba darapo to je omo egbe tan le arin osu mefa anfani ati ra moto yen ti sisile fun iye ki iye to ba ni lowo ko ma bo
0: eni pastor eni to fe wo pe o n le rongba pe mo fe sise kan mo fe sokowo kan na nko si o na le ma bo
2: e se pupo be ni sir
0: to ti wo pe o ni afojusun pe mo fe sokowo kan bayi o nigba bayi sugbon ko ti sowo owo ni dabi
2: to wo je ko dide
0: e ma popo lopo elomi lo ni erongba
2: ni pe
0: ah ti ka ni mo lowo lowo ni mba de se bayi mba mo taja bayi mba mo se bayi se ru awon eyan na le wa
2: e se pupo lotu mo ti so swaju lekan elomiran wa to ye pe ti o ba re komo 200,000 naira igbesi aye ra si yi pada telomiran ba re 50,000 boye kere mo aye pada le o ma de ba so kiru awon fe be iru awon eyan be kon ba bo ton ba de wa a ma attend si won ori o fe nla leleyi ele to ye pe re aye o ti se kale ri ta ba ni ka wo lawojo ko si awon egbe ti o wa ni orile de Nigeria wa itan yayan luwo lai ba ile mi ro ko si wa ka ma tunra wa ki rorun ba le de ba gbogbo mutumu wa ni a fi gbe egbe kale pe ka ma ya won luwo nigba ton ba de ma da pada lai si ele 5 kobo lai de fi 5 kobo process ye
0: oda
2: ori ofe nla leleyi
0: oda
2: se po sa
0: e te wa se e fu ya wa ni awon ti o je pe won wa ni akoko bayi ti won fe ti won gbo wa lawo lowo bayi pe akoko le nlo bayi o
2: akoko mere
0: e ti wa si akoko mere rin
2: pelu ikare
0: e ti wa si e ti wa si ilu Apure ngba kan te wa sugbon akoko le koju si bayi pe awon na won le janfani e oda na e ba n pe number eleyi ti awon eyan le mo pe pe e dakun emi na fe janfani e o emi na wa o abi emi na wa o e ba n pe number fa awon eyan
2: e se opo sa kin to pe number mo fe daruko awon ilu merin ta ti fe sise ohun
0: oya
2: ilu akoko ni ni ola iwaroka Olden Trinity Primary School Iwaroka ni otun la AC
0: e be se da ko Iwaroka yen igbawo le fe igbawo akoko wo ni kawun eyan wa ko mo je yi pe
2: ni de ago meji osan
0: ago meji osan
2: beni sir
0: ini kawun eyan pade yin ni Iwaroka
2: beni sir
0: eh ni Holy Trinity
2: Primary School
0: oya
2: ni otun la kon pade wa ni AC Primary School akungba akoko ni ojo merin tin se ojo Friday kon pade wa ni Mega Primary School Supari Akoko ni ojo marun tin se ni ago meji ni ojo marun tin se Saturday Session 12 la ni ikare ni ojo Saturday ose ta wa.

0: ni Saint Stephen Primary School legbe Ileoba Primary School to wambe Saint Stephen Primary School ikari akoko session aro ma bere ni kan bi ago mewa apare la ago meji session son ma bere second session ma bere ni ago meji si ago merin ni Saint Stephen Primary School e se opo sa
1: afa agbo pe ele fe se ifilole awon omo egbe nibe na
2: be ni anfani nla ala ilegbe ti a gbe lo si akoko mererin yi ni kete ti a ba ti ko awon eyan wa jo nitori pe eni ti o ba ti darapo mo egbe ire ti de
1: o ti domo egbe
2: o ti domo egbe a se ifilole awon omo egbe na ti a ko won jade nitori wipe egbe ire ti de ki se egbe ma je kaye gbo
1: ibi ti mo n lo gan na ni tori pe awon eyan mo pe ko mo je pe e kan wa e si se n te si le ba lo ki se pe awon kan ni omo moju to egbe nbe
2: rara o
1: a je pe awon to ba wa lakoko yi na awon na ni won
2: awon to wa lakoko arin ara won le ati ma yan awon ti o ma dari egbe ni akoko nbe ko si omo egbe kankan ko si oloye egbe kankan to ma wa latoke lati wa ma dari egbe fun won awon ti won mo laarin ara won na la ma yan to ma ma dari egbe ni ibe eleyi a fun won ni fokan bale pe ko si bi kankan ti won fe ko owo awon lo
1: oda e ba n pe number ta won eyan mo pe to rasiko ti lo
0: e se opo sa kon pe si number yi 090-76-79-24-50 again 090-76-79-24-50 number keji 080-73-94-20-84 again 080-73-94-20-84 e se wupo
1: oda nje a ma fi eleyi si lo tori asiko wa ti lo so ni nkan kan ti e tun ni kawun eyan mo kawun eyan imoran yin fawun eyan laarin iseju kan
2: imoran
1: lawon ti nbo
2: imoran mi fun gbogbo awon to nbo alakoko nbe oni pe ki won ma bo pelu igbagbo ati ifokanbale
1: ifokanbale wipe didun losun osun
2: pe igbesi aye won o ti bere si yi pada si rere lati gba ti won ba ti darapo mo egbe yi
1: oda e seun o se je o na le ti gbohun awon eyan wa lati awon asoju iretide multipurpose cooperative awon na ni won ti nba wa soro late kan pastor popoola awon ni zona chairman afa adewale wasiu awon na ni state police egbe a tun ma pade egba mi opo yemi jo dan do ko ti mi o.

0: to ba je mi ni mo ni ma to ra gbo mi mi segbe radio gege bi ise awon baba wa ni ojo mejo mejo be na la to fi gbo akoko yin ki gbo awon eyan wa pe amatoku mura confession wa yi to nbo lona ni ilu ore were ni olorun ba wa se ni ododun to ba to akoko ma fi oro na si baba wa lenu global prophet gie lowo labi mo kan sa tun ni kin ton yo so ni oruko temi o yi pada titi la sunday ti gbogbo eyan mo si royal toast ni oruko ti temi baba e ka bo si yara igbon safefe photo ni
1: olootu yo dara fun yin
0: e de ku ise oluwa
1: oluwa ma ku ise
0: ki ti e ka to kokko lo jingu wa mo kokko ki pe atoku mura confession wa ti
1: baba dupe lowo lord apostle christi olorun joseph adele babalola nigba to ko si mi o to so fun mi go deruba mi o ni ni odun yo ni ajodun ogbo odun o le kan oni ohun ti o je topic gogogogo o lo ni olorun awon baba wa
0: mo
1: wa wo olorun awon baba wa gbogbero okan mi na ni pe ah ah olorun awon baba la wa bi awon baba abraham bi awon baba jacob oni be ni oni be ko oni o to sele gogogogo ni pe olorun joseph adele babalola oni yo pade wa olorun meda ye se oni yo pade wa olorun odubajo oni yo pade wa olorun rekoya oni yo pade wa olorun baba kumuyi oni yo pade wa olorun baba mountain of fire olukoya oni yo pade wa olorun baba jide oni yo pade wa olorun adebojo oni yo pade wa nibe olorun osofo oni yo pade wa nibe olorun musulumolado oni yo pade wa nibe gbogbo wa gbagba to be lo lede aye ti olorun ndo lebe to to oni yo pade wa fojo meta na ni ojo ajo odun yi gogogogogo ojo kini osu kejo lo wa bo si saju ojo na la o ti bere soji ogbojo atogbojo le kan olotu bo se niyan gbogbo awon to ba nbo lati gbogbo te ba ti nbo ni okan ati gbagbo pojo meta le lo lori ile yen ba se se lododun niyan aye wa nibi te o sun nitori pe ani open space to ba ti nbo ma gbo kan si ko lo hotel o gbo kan si po lori oke Benny, hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Lord God, Jesus, you're there for you. Okay, you're bad.
0: Amen.
1: I tell my Lord of it, but you are a cuckoo. I'm
0: going to go to the Lord. I'm going to go to the Lord. Benny.
3: Jani luore alo ba olorun awon baba wa joseph ayo babalola olorun baba jide eske abiara ti o ba dare pade olorun to ba sbj osofa moses orimolade tun ola se david oyedepo ati daniel olukoya sese ti o saseti to ti baba williams kubuyi ati baba enoch adeboye leyin ton laluyo to fe wa ba pade nibi ipago 2026 to papo mo 31 years ti olorun ti pe woli agbaye olokiki to tun de jade pelu awe atadura ko fe gl owo labi dp gma Baba in office in July 31st August 2026 ni ago mesa aro da ago meta osan lojojumo ni o waye God of our fathers olorun awon baba wa ni esi oro prophet gl owo labi jp gma pelu opo awon iranse olorun to ti dira ijadira ogun ninu awe atadura ni olorun o ma lo pelu opo awon olorin emi bi evangelist esther ara jesu evangelist bola omo logo atopo olorin emi mi yo wa nkale wa oro re o dayo loro pe ko sagbara bi ti gba ni mo to le tu ide jaide sani di ominira inu igbekun awon ika eniyan ajegun general rogobo go je fo gbe ni sawada ayayaya o ja girigiri ma bo ni csc professional lase pe o wa ni number 11 suru lere opposite green park hotel idare road akure ibi to olorun alaye tin lo iranse olorun to ri ran ti o se bye bye n gbo won olorun ketekete prophet gl owo labi ko li akoko ta wa yi wednesday olayi ni adura enough is enough o to ge o ibi ti oni bi si tin di eni omo ti aisan tin yo giri bi ori oju ko ayafi to ba wa nikan loku friday ko kayin lo shoshi shoru fire night ti gbogogun to boru wole lo mo boru dede jade ago mewa shaleni si aro kutu ojo keji o ya ni csc professional number 11 suru lere street opposite green park okiaro idare road akure e pe baba woli ti e lowo labi sori 08051617912 jesu loluwa
0: to eseun amoju ero mi baba mo kin le kan si
1: baba me se
0: mo de to kin ka bo lati program
1: ilu ore
0: enough is enough
1: the net of enough is enough bo
0: le je
1: pe of enough is enough kolo ko ba wa lowo awon
0: elagba la ta pe bo le je pe
1: enough of enough is enough
0: oluwa
1: ko gba wa
0: ami o to le je pe ko si ore ofe lati se mo ni ale sugbon ele ti olorun to olorun to ni ale ohun lo ni osan
1: orin baba
0: orin o to
1: ri ka mo je ri o da ko eruba no ya mi lenu
0: kabiyesi re lo
1: ri ba orisoru ta ti se lati bi odun bi bokola emi gbagbo pa le gbe si oso koda wa ri beyen olorun rin orin o je ko mo po lo ni osan ati oru ba kan na ni waju e se olotu
0: a fe ke so bi program wa se lo fun tose ke to wa so
1: a sa te be lo ti ba re niyan baba ola gogogogogo ni nobe level suru le opposite Great Park Hotel ni CAC professional ni me ni doju ko Great Park Hotel to ba ti wole die wa ni bi opodo meji wa ya lo bara lowo tun wa ma wo church na oni pillar golden merin ni waju ibe lorun ti tu de to jade ni olala ogun meso uro sa ogo kosa kete ta ba ti paru program ni na ni one of one cancel wa ti woli re loruko Jesus gba gbogbo nu mi ni asami ni bi pe ore sare wa ko wa gba isimi lodo Jesu tete sare wa o ko wa gba isimi ogun aiso nbe fun won ni o sare to Jesu wa esu ase lode amole sare to Jesu wa atare wa toro re fo lorun o oro re yo si dayo tete sare wa o ko wa gba isimi to ba du di Thursday sa ati fo bageniyan o di bi sign up PC deport ore o do road ore ni ijo enough is enough nibe ago maso na ni titi da ogo kan leyin na one of one cancel na ni yo dara fun wa o olorun wa mo se se lana o se loni be lo se na jo gbogbo ta lo so pe iyanu o si mo o
2: e so fun pe
1: iyanu se la o e so fun lori oke o to ga lojojumo o e so fun pe iyanu se la eso fun
0: ese baba wa lekan si eje ka tun gbo foran bo se nlo nile amoju ero mi ba ngbe soke
4: olorun ayo
3: ni luore ka lo ba olorun awon baba wa joseph ayo baba lola olorun baba jide sk abiara ti o ba dare pade olorun to ba sbj osofa moses orimolade tun ola se david oye depo ati daniel olukoya sese ti o saseti to ti baba williams kubuyi ati baba enoch adeboye leyin ton laluyo to fe wa ba pade ni bi pago 2026 to papo mo 31 years ti olorun ti pe woli agbaye olokiki to tun de jade pelu awe atadura ko fe gl owo labi dp gma Baba in office in July 31st August 2026 ni ago mesa aro da ago meta osan lojojumo ni o waye God of our fathers olorun awon baba wa ni esi oro prophet gl owo labi jp gma pelu opo awon iranse olorun to ti dira ijadira ogun inu awe atadura ni olorun o ma lo pelu opo awon olorin emi bi evangelist esther ara jesu evangelist bola omo logo atopo olorin emi mi yo wa nkale wa oro re o dayo
5: Oya ni professional
6: ni luore
5: bi en office no prayer canceling hours
6: don waye lojojo Thursday
5: ago mesa aro sago kan so ni
6: 9 am to 1 pm
7: papa mi mo ti gajo
5: Oto ni bibeli so wipe
6: awon eyan mi se pe tori won o ni imo
5: imo na re o
6: ani ko wa gba yi
5: ki awon ara bi ma ba fi o se ti e
6: je okan egun
5: ki logun to pa budo ti o to lo ni rowo yo to lo ni te gbegbegbe
6: o ti to ga
5: o ti to loko
6: ko se n to bere un to n ta
5: o ti to laya lode
6: sugbon
5: o
6: ri kankan mu bobirin se po to yi
5: se o
6: gbe kansali
5: o tun gba dura gba yori
6: e kuku meni te ni tele
5: o li ji e lowo labi
6: abe in office na
5: lori radio adaba
6: 88.9 fm ni
5: o lo lawon ma lo pelu agboro awon wo li ariran
6: Atalufa,
5: the bishop labor
6: gbogbo aye ti o ba pade ninu adura
5: prayer canceling yo
6: tori ri
5: woli ba ti ri lawon alufa ta fadura jagun
6: so ma ko ina adura bo
5: ti won ma jona raura
6: ibi pade adura ni
5: perfection land
6: alase pe
5: to wa ni
6: in between
5: federal ministry of works and nnpc depot
6: ore ondoro
5: ore
6: and let the altar speak to your life
5: and your life will never remain the same
6: jesus is lord
0: to baba lekan si mo ton ki gbogbo awon ara ilu ore mo ton ki na fun street ti won fu wa ni ilu ore na
1: fi se na
0: na fi se north street
1: olorun ni
0: olorun olorun to so igbo to so igbo to so di gboro
1: be ni be ni ase ledumori wo run igbe o so igbe di gboro nibe awon to ba mo gba ta ba wo be lo le so be ni sa loruko jesu adupolowo olorun ti oro ti wa si ere ogoni foruko mi
0: mo afa ki ye soro olorun fun
1: oruko jesu
0: amen jesu
1: oluwa lo sinu oro yin olo ba wa so
0: amen
1: iwo la na iwo lo di wo lo jo gogo baba ba wa soro
0: amen jesu
1: a ma ni o
0: amen
1: a ma dupe ogoni foruko mi mo yin oruko jesu christi oluwa wa
0: amen amen amen
7: oruko jesu fire
1: leni afa so lori ogun afinisun
7: today we want to talk about the accuser of the brethren
1: ogun afinisun
7: the battle of accuser of the brethren
1: ogun afinisun
7: the battle of accuser of the brethren the accuser of the brethren.
1: Ogbafinisu.
7: The battle of the accuser of the brethren.
1: Eyan Olorun.
7: Children of God.
1: O ta pe ni afinisu.
7: When we talk of accuser of the brethren.
1: O ni agba lopolopo.
7: It's a very tough battle.
1: Nitoru wipe.
7: Because
1: afinisu.
7: The accuser.
1: Ki fere eniyan.
7: It does not love you.
1: O so to le se.
7: There's nothing you do.
1: Ogbafinisu.
7: Before the accuser, your hater.
1: O mama bo je
7: ni. They just continue to hate you.
1: O wo so to dara.
7: You dress well.
1: Afinisu.
7: The hater.
1: Abinu re.
7: The accuser will just be angry.
1: Bo jeun.
7: If you eat.
1: Afinisu.
7: The accuser
1: re.
7: Will be angry.
1: Bo jeun.
7: If you don't eat.
1: Afinisu.
7: Yeah, this accuser.
1: Abinu re.
7: Will be angry.
1: Torugo oguta pologo afinisu.
7: Because this battle of the accuser.
1: Ki so ogun to dara.
7: It's not a good
1: thing. Eyan mo Olorun.
7: Children of God.
1: Akiriwe mo ti win.
7: What does the Bible say?
1: E o kade be ni si yo.
7: Yeah, we are going to read it.
1: Inu iwe fi ori kejila.
7: The book of Revelations.
1: Se kefa si se keta jini ogun.
7: Verse 6.
1: Bi akoko wa o ba gbe a o yanran lo re.
7: Obinrin na si lo si.
1: Revelation 12:6-17. Obinrin na si lo si agiju.
7: Nibiti agbepese aye sile
1: de. Nibiti agbepese aye sile de.
7: Pe ki won ki o ma bo.
1: Pe ki won ko le ma bo ko ma gbadun nibe.
7: Nibe ni egbefa ojo ole ogota.
1: Nibe fun egbefa ojo ole ogota.
7: Ogun si bere ni orun.
1: Ogun ma be ni orun o.
7: Michael
1: ati awon angel re won be si ni ba dragon na jagun.
7: Dragon ati awon angel.
1: Sali dragon yi o na ni ota nla ota.

fi aye wa sile gege bi ebo aye ti o je itewogba ni odo olorun ki oluwa ki ran enikokan wa lowo ta ba lo si korinti kini ori kefa ese ikokan di ni ogun ati ogun 1 Corinthians 6:19-20 ibeli ni mo so fun wa wipe tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili ebi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo olorun eyin ki si se ti ara yin nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti nse ti olorun olorun ti ra wa pada o awa ko lo ni ara wa ise iranse yi o wa nigba ti emi olorun dari apostle paul lati ba awon eniyan wi nipa oro agbere tabi panshaga loni awon yan ti ma fi nkan ese ma fi dasha imi won lo mo po lara eni imi won lo lori obirin eje ka kiye sara o ara wa yi awa ko la ni bi o ba se lo ara re olorun yo bere lowo re eje ka se lona ti igbe aye wa yo fi je tewogba ni odo olorun eje ki a wo ibi ti a ka e ke le mo oro ti kokko saaju re korinti kini ori kefa ti e ba mu lati ese ikerin di ni ogun ki to di pe ade ese ikokan di ni ogun 1 Corinthians 6:16 bibeli mi mo so fun wa wipe tabi eyin ko mo pe eni ti o ba dapo mo agbere di ara kan nitori ti o wipe awon mejeji ni yo di ara kan sugbon eni ti o dapo mo oluwa di emi kan e ma sa fun agbere eyi ni ese ikeji di ni ogun verse 18 gbogbo ese ti eniyan da o wa lodi ara sugbon eni ti o nse agbere nse si ara ohun ti kara re tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo olorun eyin ki si se ti ara yin nitori ti a ti ra yin ni iye kan nitori na eyin olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti nse ti olorun ki oluwa ki o ran enikokan wa lowo e ma gbagbe ise iriju olorun lo ni wa ara wa akoko wa oyin ni wa gbogbo e pata la ma jiyin niwaju olorun apere wo ni jesu fi lele lati fi ko wa bi a o se ma ba olorun ni basepo ti o asepo to munadoko to wo olorun eje ki a wo johanu ori kefa ese ikeji din ni ogoji John 6:38 bibeli ni mo fi ye wa wipe nitori emi sokale lati orun wa ki se lati ma se ife ti emi ti kara mi bi ko se ife ti eni ti o ran mi jesu fi ara re sile patapata fun olorun ni gbogbo igbese re le o wa ni ibamu pelu ase olorun nitori na iwo na ati emi le ni akoko eje ka tele apere jesu oluwa wa akoko re gbogbo ebun re ara re ati gbogbo ini re ohun gbogbo patapata ni jesu fi ile fun olorun titi de oju iku papa nigbati a kan jesu ma agbelebu jesu so pe ni owo re ni mo fi emi mi le be gege lo ye ki awa na ka yonda ohun gbogbo fun olorun mo ti gbori nipa awon obi to je pe a so pe omo ti mo ni olooto emi ni mo bi o sugbon emi ko lo ni a si so fa awon

0: 20 dupe ajodun odun kefa ijo uplifting power key prayer ministry foto do ta wa yi o gbina ya pelu aragbaya muyamo isoje alagbara ni bi ti olorun yo ti ma lowo ni agbaye ni baba wa ninu oluwa woli dokita joshua layiwo la baba alabiamo pelu awon iranse olorun jankan jankan biran te ma won lo struggle to ri ijo bere ati ojo wednesday ojo kedogun titi wojo friday ojo ketadinlogun osu keje wednesday 15th to friday 17th july year 2026 agomerin ro leni owo lagbara olorun tin gbe ni dide yo ma fowo kaye gbogbo ni kojiko akori pade ton ti dupe ajodun odun yi ni uplifting igbe dide leni oko fe yo wa ni isikan roundabout ni ona ondoro lago meta abosan 3:30 p.m. lati ko awon eyan wa sibi isoji yi ma gbagbe o eto gbogbo di wo ninu gbogbo ile ijosi uplifting power key prayer ministry gombe leyin guanko sawmill agaguro ondoro nilu akure oludasile ijo ni olusoaguta jami lolo palemo je ajo pade nbe tori pe owo lagbara olorun tin gbe ni dide yo kaye re le mona wa and your life will never remain the same. Jesus is Lord.
1: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Gbogbo ayan mo ti o ngo mi. Wa ri anu.
2: Amen Jesu.
1: Wa ri anu.
2: Amen.
1: Wa ri anu.
2: Amen.
1: Wa ri anu.
2: Amen.
1: Wa ri anu.
2: Amen.
1: Won ran mi si o. Aye re ma dide.
2: Ami Jesu.
1: Aye re ma dide.
2: Ami Jesu.
1: Aye re ma dide.
2: Ami Jesu.
1: Aye re ma dide.
2: Ami Jesu.
1: Aye re ma dide.
2: Ami Jesu.
1: Aye re ma
2: dide. Ami Jesu.
1: Iroyin ayo ni mo muto yin wa.
2: Yes sir.
1: Gbogbo bi ko ba tin gbo mi ni akure. Iroyin ayo wole to.
2: Ami Jesu.
1: Gbogbo bi to ba tin gbo mi ni Ondo State. Iroyin ayo wole
2: to. Ami Jesu.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Iroyin ayo yi.
2: E o.
1: Ki se n to le miss. Oro agbara ni.
2: E o.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Ba mi pe gbogbo eyan to ba mo ni akure. Tabi agbegbe to tin gbo radio. So pe ko farabalẹ. Ki won gbo oro ti mo fe so yi. Oluwa so fun mi pe akoko idide re ri. Aye o de godo ju o miss e. Gbogbo eni to ba n gbo mi.
2: E o.
1: Fa radio e sodo. Bo ijile oro yi. Oga.
2: Yes sir.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Egbin wa nsale.
2: Hey.
1: Kini mo pe?
2: Egbin wa nsale.
1: Abuku wa nsale.
2: Hey.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Aye to ba duro si sale.
2: E o.
1: Aye asan ni.
2: Aye rayo rada.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Aye to ba duro sale.
2: Eh.
1: O fo nje egbin lo. Oga.
2: Yes sir.
1: Isale lati fi pa mu ni jenje ti o ye. Isale laye ti mu ni jenje egbin.
2: Eh.
1: Isale laye ti fi ti pa mu yan ejeya. Oga.
2: Yes sir.
1: Isale nabo ti wa. Abu si wa loke. Oga.
2: Yes sir.
1: Ori po wa nsale.
2: Eh. Yes sir.
1: Won pa. Won do gba jara.
2: Aye nje fun.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Oku kolon to gbi jara. Oga.
2: Yes sir.
1: Be yo ba dide.
2: Eh.
1: Yo je ya je.
2: Abi je ya je gbe.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Ori mi o da. Bori ba dide ni o.
2: Eh.
1: Yes sir. Bori o ba dide.
2: O si to le da.
1: O ti je yen lo. Wo mi sa.
2: Yes sir.
1: Oluwa so pe o n pe ipade igbedide. Ipade igbedide ni ilu Akure ni Ondo State. O ma ni agbara.
2: Yes sir.
1: Gbogbo e to ba n gbo mi. July 15 16 17 ojo meta yen o ma lagbara. Enikan ni baba se lori oke rara o. Oluwa so fun mi pe ki a lo se soji ojo meta pelu woli re. Oga.
2: Yes sir.
1: Maje mo wa o.
2: Yes sir.
1: Asede wa.
2: Yes sir.
1: Emi to n gbo re woli Joshua Layiwola baba alabiamo.
2: Baba alabiamo.
1: Sugbon.
2: Yes sir.
1: Mo fe se isoji ni church omo mi ninu Oluwa. July 15 16 17 in to ba fi mu kin fe se soji ojo meta nbi kan ma je mo joko si
2: ma je mo ti jo be
1: kini mo pe
2: ma je mo joko
1: mi koja aye mi
2: ara o
1: eh
2: ara o
1: in to ba fi mu ti mo jade mo ri ari daju ma je mu yen July 15 16 17 ojo meta yen a ma wa ni uplifting power key church. Yeye.
2: Yes sir.
1: Oga.
2: Yes sir.
1: Isoji ti mo nso yi. Mo tun ofe ma wa fun.
2: Kasa.
1: Ni bi ti a prepare. Wi pe aye awon eyan gbodo dide de.
2: Gbodo dide.
1: Mi mo reason. To fi gba kaye wa sale.
2: Adi.
1: Won ni o wa jo kasara. O lojo ti wonu. So we epo ni ko mu wa. abowo akara won pe o fun ipade edide won gbe moto ofe le o se wa ni edide oga
2: yes sir
1: awon woli so faro yen oga
2: yes sir
1: bo ba je ti wura
2: awa oni
1: ati fadi akara a ni tori won to joko yi o ye ko mo ta moto ni
2: yes sir
1: o ka moto ni
2: ah o joko si bi dara
1: iye jeep to ba wo enu ona dara iwo lo mo iwo gan si re dealer ni o ki wa lo se mbi
2: wa joko kale si sala
1: o to tin toro owo epo lowo wa
2: oluwa
1: oga
2: yes sir
1: manager ti wa nsise messenger eh
2: salani e
1: won wa so fun pe bi akete re ko mi dide iwo na ba ara oke jeun oga
2: yes sir
1: emi o ni paro fun e mo to sale wo mo to ke wo mi o gbadu asale mo oga
2: yes sir
1: o je sale oda
2: sale oda
1: eh
2: sale oda
1: eh
2: sale oda
1: ike sobo ti o da
2: ah
1: ele o fi mo mi sale oga
2: yes sir
1: uplifting power kitchen
3: yes sir
1: o la ma wa July
2: yes sir
1: 15
3: ah
1: 16 17
2: ah
1: alagbara o ma alagbara
2: alagbara
1: oga
2: yes sir
1: eni lo oke ni mo ke nu omi omi nu ke
3: yes sir
1: eni lo oke ni
2: se le toro si o
1: oga
2: yes sir
1: e to ba lo oke won sa kentiti ni won ba ro mi uplifting power kitchen
2: yes sir
1: o ma ni agbara eyan le ma yokun o ma de je ko o le wa loke ko mo wa oke oga o de le wa oke ko mo wa loke yin yo ku ki se pe yan gbadun uplifting power kitchen July 15 16 17 ojo meta ni o ma ni agbara
3: yes
1: sir isi roundabout eh
3: yes sir
1: gbogbo eyin ga ba wa lakure ni isi roundabout moto ofe ma wa nbe kini mo pe
2: moto ofe ma wa nbe
1: ni agbara olohun 330 ni moto wa o ti rebe isi roundabout isi eyin te wa ni custom e wa ni ondo road odo yin ni isoji ti fe waye o ma ni agbara o
3: yes sir
1: to ba wa ni ondo road o wa ni akure o de ngbo mi o de mo isi roundabout mo yora re le mu photo re ati omi eyo kan mo bo ni isi roundabout ni July 15 ago meta bo de isi roundabout wa ri awon boss wa nbe uplifting free boss wa ti ri nbe mo fe se soji ojo meta ninu ojo yi oluwa lo pase re oga
2: ti
1: wa se soji lasan ijo yi won ma se ipago convention ni ododun ipago convention ya ati ajodun ijo eh a ma se papo ni o ma ni agbara sa ma je mo yo so kale oga
2: yes sir
1: ko si soru ke mo pe
2: ko si soru
1: yin sa se bi ago mesan o awon o se soji yin iru ye to ba ti di 4 ta ba ti bere 7 gbogbo eyan ti pada si le eh
2: yes sir
1: free boss iyan na le o tu gbe o a to da opada si isi kanada ba
2: da
1: bi emi de fe wa si program ye mi o lowo a lo ti di rorun free boss wa ni isi kanada ba 330 ni on the 15 yo wa nbe na lo on the 16 yo wa nbe lo on the 17 bo se n gbe wa wa wa to ma da wa pada uplifting power kitchen emi ni kan kon ni mo wa lori eto yo iranse olorun ti awon na je olusu agota lori ijo yi awon na wa nbe pẹlu ori ofe olorun eni to de je oludasile o ni pastor damilola opalemo majemu yen wa o de wa sibe ṣugbọn eni tọlọrun nlo lati je olusu agota ibe lọwọ lọwọ bayi o ni pastor adedayo awon na won wa nbi e ma gbo won to ra won mo uplifting key o ti mo wo pe pastor dayoda wa gbo won wa gbadua fun yin ṣugbọn ki lo je ko je mi ni mo kọkọ wole o ka mi lara ni o oga ise yen ka mi lara tori mo mo tọlọrun so nipa e olóhùn fẹ gbé àwọn èèyàn mọ dìde olúwa sọ pé ìsàlẹ tó wà yóò fi tiẹ kí ni mo sọ sà ẹ sà ẹ bá ń bẹ gbogbo èèyàn sáré wá báyìí mú nọmbà tí mo fẹ pè máa pe nọmbà yẹn tán bá kọọtù ẹ máa tún pè ọgá tí ò bá wà available tuntun máa dá yẹ tán bá kọọtù ẹ máa tún pè tàbí tán bá tó gbé tiẹ 090 3535 90 090 35 35 90 90 35 90 45 45 84 84 90 90 35 35 90 90 45 45 84 84 ọ̀gá mọ̀ pé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ibẹ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run máa gbé wọ́n á júwe fún ẹ bó o ṣe lè débẹ̀ ṣùgbọ́n máa júwe fún ẹ ní ọ̀nà tó lè gbà rọrùn july 15 aago mẹ́rin la máa bẹ̀rẹ̀ kò sí african time méje la máa parí free bus a tún dá ẹ padà six kanada bá uplifting power key church ibẹ̀ láti fẹ́ ṣe o má mi ṣe o ọ̀gá ibo ló wà gbogbo ẹyin tẹ bá wà ní ìsìnkàn tẹ ń bọ láti àwọn inú ìgboro àkúrẹ tẹ ń bọ láti katidra ẹ ń bọ láti arakalẹ ẹ ń bọ láti ọjà ọba ẹ ń bọ láti ogara first junction tẹ máa kàn by the right tẹ bá ti dé matrix filling station ilé epo matrix filling station junction àkọ́kọ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ matrix filling station yàwọlé mẹ́ wà á rí winners chapel kan mẹ́ béèrè church pastor dami kí ni mo pè é
4: béèrè church pastor dami
1: wọ́n máa gbé ẹrí bẹ́ very easy ni tó o bá tà ti ń bọ̀ wà á rí lepo matrix ẹ̀yin tẹ́ bá ń bọ̀ láti ọ̀wọ̀ ẹ̀ ń bọ̀ láti ondo by the left ni wà á sọdá sójì kejì tó o bá ti rí lepo matrix by your left sọdá síbẹ̀ junction wà á ti rí bánà ń bẹ̀ uplifting power key church bánà yẹn ti máa wà ńbẹ yàwọlé ńbẹ wà á rí winners chapel kan ńbẹ ìwọ rìn síwájú wà á rí sọmẹlì kan ńbẹ ẹyin sọmẹlì yẹn church wà ńbẹ tó bá dà ti dádúgbò yẹn béèrè church pastor dami tó bá dẹ̀ tó ń bọ̀ òde custom junction oez custom junction yẹn yàwọlé béèrè agagu road kí ni mo pè é
4: béèrè agagu road
1: agagu road kí ni mo pè é
4: agagu road
1: orí matrix filling station tó bá ti yà ní agagu road béèrè church pastor dami tàbí uplifting power key ministry wọ́n máa gbé ọ débẹ̀ tàbí tó bá dẹ̀ ti yà wọlé ní custom junction kí ni mo pè é béèrè tó bá ti dé agagu road béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọlọ́kadà pé ká gbé ẹ lọ church pastor dami pastor tí wọ́n wà lórí ìjọ yìí wọ́n á tún júwe fún wa tán bá ti gbàdúrà fún wa báyìí bó o ṣe lè débẹ̀ ní ọ̀nà tó rọrùn wọ́n á tún júwe fún ọ dáadáa ohun tí mo sáà mọ̀ rèé o gbọ́dọ̀ dìde lọ́dún
4: yìí
1: kí ni mo sọ sà èmi wòlíì joshua ọláyíwọlá tí gbogbo yín pè ní baba alábíamọ máa wà mẹ́ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ìsọjí yẹn ní 15 16 17 mo fẹ́ kó wá o ìpàdé ìdìde yìí ọ̀gá torí ìtì ẹni mo ta gàrí rí mo ta pure water ọ̀gá mo ta coke mo ta chinchin wọ́n máa ń ju omi mọ́ mi ni torí ìsàlẹ̀ ni mo wà ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run gbé mi dókè ọ̀gá mo dẹni àpọ́nlé o tí ilé gbà pọ́nlé.

0: tori asiri meta kan wa ti mo mo nipa idide ti n ba pada de ma wa so fo pastor dayo e gbadua fun gbogbo anyamo patapata to n gbo wa
1: gbogbo anyamo to n gbo mi bo ba ti re ami se aye re ko dide
2: amen jesu
1: gbogbo eyin te wa ni ipo isale
0: ma ya divaya
1: te n jo nje ijekuje
0: eh
1: ase ati majemu to pe baba mi da mi lola opale mo ko gbe odide
2: amen jesu
1: bo ti n gbo mi yi ma fara re sere o ma ja fara rara sa mu photo re mu omi kan ma bo ni soso uplifting power key to ba ti n bo ni gboro to ba ti de lafe junction so fa awon lokada yen so pe so se pastor dami ko so lokada ti o mo be ko so lokada ti o mo be wa gbe ode be wa gbe ode be to ba si n bo ni bi ise kan ni to ba ti gba custom junction wole some to ma kan laje gboro yen gba some yen wole eyin ori oke to wa nbe ibe ni church yen wa church pastor dami ma je fun ke lori oke yen o to ba ti gba custom junction wole some to koko ma kan loju ona aje gboro some oju ona kan wa nbe
0: aje gboro
1: some aje gboro some oju ona yen lo si bo wa nko some wa ti ri apata kan ta tin gbadua eyin apata yen ni church wa muragiri bo ti n bo mi yen bo ni ko lo dide
2: amen
1: joseph ibaku ti ipo isale ope lo pe anu to ri gba bi wa na ti n bo mi yen mo ni anu ma fa o dide
2: amen jesus
1: mama sere mama sere aye to ba wa ni sale o mama jiya bi baba mi ti so le kan mi na ti wa ni po sale ri o a ti sagbero ri sugba anu kan lo fa wa na dide anu kan lo fa wa dide iba ta se driver sa a ma fowo gun wa lori ndise rin ni sugba anu kan na fa wa dide anu to fa mi dide yen na le mi na so pe ki wo na wa je ninu re bi ma je mu kan ba fa mi dide ti aye temi na de ndara loruko jesus iwo na ma dide
2: amen
1: ojo ti a ti so fun yen on the 15 16 17 ma je mu nduro de o oluwa nduro de o olorun baba mi da mi lola o nreti re o fe gbe odide loruko jesus wa dide
2: amen
1: ma dani kan wa o so fun so fun ota re gan tori bi ota re o ba dide to ba dide yo ni olara je ko na dide en ti o ba ni je ke eyan yo eyan ma so nje ti e mo nje ni muragiri loruko jesus wa dide
2: amen
1: loruko jesus wa dide
2: amen
1: be lo ma ri
2: amen
1: jesus oluwa wa
2: amen
0: e ba pe number ti won le ma pe si
1: to ba ti pe number yi emi nfura mi ni ma gbe 090 0 90 35 35 90 90 45 45 84 84 je pe le kan si fun o mo ri pe ohun o beru to fe fi ko sile je pe fun le kan si 090 0 90 35 35 90 90 45 45 84 84 emi fun ra mi mo ma gbe owo mi ni phone yen wa bo de ti mura to nbo yen loruko jesus wa dide
2: amen
0: gbogbo e lo ti gbo yen o lodun yi anu igbedide ma kayo
2: amen jesus
0: oga
2: yes sir
0: in ton pe ni idide o dabi in ton pe ni apata si adun ni kini mo pe
2: apata si adun
0: o dabi igba te ba fe ku o ninu inira wonu itura oga
2: yes sir
0: idide pon dandan kini mo so sir
2: idide pon dandan
0: oga
2: yes sir
0: ori ti o dide ori yen ti bo wa
1: ben sir
0: aye ti o dide aye yen ti bo wa nkan le fun e o mo bo se survive ma bo ni pade daddy nkan nira nkan tight oga
2: yes sir
0: bi nkan ba tight anointing man loose oga
2: yes sir
0: ti bo tu ba le kini wo fi si
2: anointing na ni
0: oga
2: yes sir
0: mo ba de le
2: oil
0: ye
2: yes sir
0: ki mo pe
2: oil ye
0: tan ba de le tinduke
2: o ba le
0: tinduke to ti spanner bo ti otu oga
2: yes sir
0: mo da la casera si o oil ye yo dero oil ba kan lara oga yo dero
1: bẹni sa
0: bibeli wi pe a o ba jaga na je nipa ifami roroyan oga mo discover pe gbogbo to ba le oni to fe ofa kini mo so
2: gbogbo to ba le oni to fe mu jade.

da te ba wo gbogbo program bayi latoke dile to ba ma se program bayi si ko fe ni si wasu iru eleti mo nso e bayi eleti mo nso e bayi se elomi le tan radio bayi to ba ti ri pe wasu mi ojo mo pe te ba nbo e mu oyin dani e ma ke dani e ma da dani o ti le pa so anima yen o ti e gbona iwo lo mo yen ehe be de ni oro awon alase wa na oluwa kilo pe ka yi pada oluwa kilo pe ka change rara o agbo o mo se so pe ohun to le sele ni orile ede yi olo nikan loye to ibo oluwa se kilo fun so

0: kini lo sa je ki awon eniyan mi ki o lo eti fara o di o fara o gboran o ko gboran titi o eti e di o e tun wo nai o nai Exodus 9:1 e tun ma gbo o nigba na ni oluwa we fun Mose pe wole to fara o lo ki o si we fun pe bayi ni oluwa olorun awon eberu wi je ki awon eniyan mi ki o lo ki won ki o le sin mi hallelujah
1: hallelujah
0: to ba je pe farao ki se leti ikun ni ah ah eyan ki lo fun o bayi titi bayi se ko ye ko gbo ngba to ya mi o le ka gbogbo etan be loluwa tun se ki lo fun ni 13 o be loluwa tun se ki lo fun ni 13 be loluwa tun se ki lo fun ni 13 e tun ma gbo oluwa si we fun mo se pe jide ni kutukutu owuro te n gbo bayi o tun de lakeji o ki o si duro ni waju farao ki o si we fun pe bayi ni oluwa olorun awon eberu wi je ki awon eniyan mi ki o lo ki won ki o lo sin mi se gbo beyen nigba keji laaro kutu oluwa tun lo so fun pe je ka awon eniyan mi ko lo to tun ba se pe gege bi oluka bibeli o lati nje farao gan o lati nje mose gan lo nji loju orun pe ta lo nbe mi won ni okunrin yen na ni okunrin won ni okunrin to pe re mose ki problem ma e ohun to n tenu mo yen na lo n tenu mo ko change e ko yi pada ngbo ya ti o gbo loluwa ni file je ko parun are je ko parun to ba je pe mo farao gbo ikilo ni bibeli wi pe olorun wa ko fe ku elese bi ko se ko ronu pe wada farao ba ma kuku esin to ku yen ba de ma kuku ya ko ba ma fe mi awon omo leyin e waste sugbon tori pe ko gbo kilo gbogbo bi mo se so yen ka gba ko ti gbo ni ko ni ni problem oluwa gan tun le dariji o le fa mara bẹẹni olorun wa fẹran elese ese owo e ni o fẹran o le fa mara ko de to dariji sugbon rara o ko gbo o tori pe ti e ti di awon omo olorun ma je ke ti e di si ikilo olorun ma je ko oluwa ma wu e niran oluwa n ki o niran oluwa n ki o ni lo bayi oluwa n ki o ni lo njo yaba pe doctor gan n ki o lo ma mu siga mo ma mu gbo mo ma se gbogbo e mo ko se n to olorun o ki n lo fun yan doctor n ki o lo o n tani o ma je yen ma ga lo wu e je ti esan ti iya e ba de ko si gbogbo nkan o ka je pe ori aje atori oso ti buru ni won ni aje ni doctor n ki o lo baba n ki o lo ebi n ki o lo wa mo mu ku mu bayi wa wa lo duro sori titi o ni jeru aye o ni jeru orun be na de se n ki o lo e wo bi were se po bayi se gbogbo e laye ya n were awon ikilo yen na ni ta gbo loruko jesu a ni parun loruko jesu number mi ni 07-611-9572 bole kan si 07-611-9572 oruko jesu
1: ami jesu
0: oluwa yi wa pada
1: ami
0: yi orilede pada
1: ami
0: yi wa lokan pada
1: ami
0: jesu oluwa wa
1: ami

0: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDK CD CA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa ma nfun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra to ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawo yen koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
1: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo to en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won anfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba n kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin
2: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
1: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben ni olotu
3: e pe CDK sori number yi 07074542995 lekan si 07074542995
1: e seun olotu
0: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni ko le ba de ti oni dukia
4: ore wa kin lo ni to roju koko bayi
5: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni o ni gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu sopo obo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori car oko ayekele ko si lele lori o iyo ja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo

0: Adaba 88.9 FM.
1: Fun mi lomi je nda aya. Naturopath kemi lump sum tun ti dori afefe. Radio yen sadaba. Kuti debe.
2: Awolu.
1: Hey, that you are.
3: O tun ti kalele yo. Lump sum aba wa lategun. E do tin tani lolobo nipa lera onipo ojipo. Kala bi o le bara wa tupo. Kale wa medically fit and boya tiri gbedemuke o. Kale wa kando. Oya o ni gbogbo ojo ti o se ojo segun latago mefa bo. Sa go meja sale o. La bi mo gbo nipa to lera wa o. Lenu naturopathy kemi lump sum ladaba. Akupojori don't mojo ewe ate go imo igba lode lati fi se wosan nile yo oh mama de o kemi lump sum o mama gbonsoke
4: to ba tin di wi pe eje o de apakon ninu agbo ara wa ibi ti wahala ti ma ndide
1: eh iyen niyan lump sum half hour on adaba efe
3: idoju ko ndo se dai ko tun ni won wa ni gboro akure mo lobe logba wosan ni witi witi witi
5: to e kuro le kakiri gbogbo bi ti e tin gbo wa salafia la ba yin o adeku ogini tin kakiri gbogbo bi to ba de ni o tori ase yo wu lọlọrun oba e kuro le lekan si femi ogundai si loruko temi atunde lori akotun eto ta to je eta awareness program ta tin lura wa logo enu ta de ngbara wa nimoran awon to ye ka se ti ilera pipe o fi je ti wa ti emi gigun ti o fi je ti wa o na ni o lo sam afa ti le se lo sam natural clinic number 26 Ayegunle street titi to doju ko gate high court ibe lawa ta tin fi ewe ati egbo se o ma raye lore ti o ni ebo tabi etutu ninu iya wa olopolo pipe to je wipe to ta ti gba eko ati idanileko kakiri agbalaye orile ede melo la fe daruko eleyi yato si ebu cup meji la re bu o yato gedegede o ti ye yin e kuro le lekan si iyawa e ba mi je kan mo wi pe to akoni obirin
6: e se olotu
5: la jo nbenu le
6: e ku atotu ni mo ki gbogbo awon ti won wa nle ti won ti fi kale si lati ma ma gbo eto wa ni ojo mejo mejo lati lewo san lopsan natural clinic ni ilu Akure se alafia ni mo ba yin ajindara yo ma je ni gbogbo gba atunmu akori tutun wa ile to je apakeji ile ta n ba bo ni ijejo boya ti a ba pada de a ma teti gbo
5: eyin te gbo apa kini ni ijejo mo be yin e gbo apakeji teni ati pe iwo to gbo ni ijejo laarin iseju meji pe awon to ba feran to je ololufe pe won lati si radio won si adaba kan mo idi ti aisan kan fi di meji meta aisan 1a aisan 1b aisan 1c ki lo nfa e ja dodi keji an pada bo
7: ta ba soro ayewo agbo ara eni awon eyi to se koko ni mo fe salaye fun ayewo ifun ba ko ma ba ni eje riru ojiji
8: fasting blood sugar RBS
7: random blood sugar RBS
8: awon ile o se afihan sugar
7: agbo ara wa
8: ayewo lipid profile
7: tabi cholesterol
8: ayewo ara agbo ara
7: low density protein
8: tori o nje ke eyan mo
7: ona ati doju ko isoro okan
8: ati aisan roparose
7: PCV ati full blood count
8: eyi yo je ke eyan mo boye eyan ni kokoro inu eje
7: iye iwon eje
8: ati bi eje na se dagara
7: kidney function test
8: KFT
7: o fi han
8: boya kidinre eni be
7: ni idojuko
8: ayewo mi
7: liver function test LFT
8: teyan o fi mo iko ti edo e wa
7: ayewo
8: uneralysis
7: ayewo eyo lati mo boya
8: oni kokoro
7: idi to fi nse eyo wele wele
8: ton to fa ti tariro
7: stool
8: eyi la nse lati fi mo
7: en ton ni aisan iba ponju tabi jedo jedo
8: H pylori
7: ta fi mo gbe inu
8: ulcer
7: ayewo electrocardiogram
8: ECG
7: ti so bi
8: okan wa seri
7: omuna wa fa won ton wo mo
8: be la lejo ososu
7: ti se sege sege
8: okunrin obirin ti o le se dede
7: screening she afihan jejere agbara
8: lump sum natural clinic
7: number 26 Ayegunle street
8: opposite high court
7: akure
8: telephone
7: 0038177268
8: lump sum
7: doni king kede
8: a lo she ayewu agbara wa
0: koko jeje inu aye wahala lori awon omo ati kila je kila mu le memi lo lojiji ta ba kiye soro ilera ara wa eyi lo mu ki le se Lobsam Natural Health Clinic kale lati ma pese alaafia to peye gbogbo eyan lona ibile tewe tebu pelu awon akosemose ti won kale ni gbogbo wakati lojojumo pelu owo perete ti o fa ni lapo ya Lobsam Natural Health Clinic n fi orisirisi awon imo ero igbalode se ayewo agwara fini fini lati mo to se okun fa isan agwara atona bayo wa se ayewo agwara re o tun ra ogun ti wa nti wa lowo po ni le itogun wa ti o lelegbe ani awon akosemose lele ka je ka itoju koda a n se toju lai logun e ba se fesi ni ma fi oro ilera re jafara e joju si wa ni number 26 Ayegunle Street idojuko High Court Gate Akure telephone 003-817-7268 lori Instagram Lobsam_NHC lori YouTube Lobsam Natural Health Clinic ilera yin lo je wa logun
5: ilera yin lo je wa logun ni le se Lobsam Natural Clinic 26 Ayegunle Street ni lu Akure iya wa ja tesiwaju
6: e se olotu ni ijejo amu akore tutun to so wi pe why does one disease becomes 2, 3, 4, 5, 6 kini di ti aisan eyo kan ninu agbo ara to wa di oni beji ibeta iberin barun ati bebe lo oni akore ta so ni ijejo aso di bi wi pe opolopo ari wi pe nigbati aisan bere ninu agbo ara un aisan kan ni maybe for instance now eni ya ko dede ri wi pe oni aisan eje ruru abun oni aisan ito sugar abun oni aisan ogbe enu abun oni aisan aromolegun ti a mo si eje dudu ni odo wa nbi ba ya gi awoka ati bebe lo but before you know it laani osu meji meta odun o wa ndi wi pe aisan kan yen o wa ndi meji o wa ndi meta especially people will say pe ah teyan ba ti ni aisan eje ruru ko si ni aisan ito sugar o ma pelu teyan ba ni idojuko eje ruru before you know it oni ton ade ni to ni stroke roparese ati bebe lo oni a se mu akori yen ohun ti akori yi den so fun wa ni wi pe aro kutu leyan ti ma nsun imo gbigbe ti aba fi sile when you ignore small symptoms awon ami kekere won yen ta ba fi sile ti a tete se abojuto fun a ri wi pe ara won kan to ma nfa ti aisan wa di pupo sinu agbo ara yen ni and I want us to know this evening the body is a single unit mo so na ni ijejo ara wa yi ikan ni idi niyan to fi di wi pe aisan eyo kan ta ro wi pe o nse wa yen ti a ba mura si it will cause another one ni opo igba ki se aisan yen lo lo bi ikeji yen sugbon our ignorance ai mokon mokon wa ai kan ko si delay in treatment delay in doing the right thing at the right time ni opo igba ohun lo ma nfa to fi di wi pe nkan kekere ta ka si yen awadi nla e ja ka wo yan to ni aisan ito sugar before you know it o ma ti ni oju ogbe lara kato wi kato fo ati mama soro wi pe they want to amputate either the leg or the hand or the portion ti oju ogbe yen to wa to ba ti ndi wi pe eyan ni aisan kan gege bi ito aisan ito sugar ti o ba se abojuto fun o le mu oro pe kan ma gi ese kan ma gi owo jade o le pa kidirin lara nitori pe kidirin wa on sise ribiribi is a fitter is the body fitter it fitters the water and the blood to ba tin de wi pe ibi ti o wa ye ki eje wa omi wa nlu mo dudu nlu mo sugar nlu mo ipa lara lo ma je fun kidirin be na ni aisan eje ruru if you don't take good care of it if you don't go to your doctor go to hospital ka se ohun to to atohun to ye e mo ta ba ni aisan eje ruru mo ma so ki se pe ka ko bere si ni lo ogun high blood pressure ni ona abayo ona abayo ni wi pe ka koko lo si ile iwosan ka lo se ayewo lekunrere ohun to sokunfa se kedirin wa lo sokunfa ni is it high cholesterol opolopo ti ora yen ora ti o da to ba ti po lapoju ohun lo ma ma di bi o se ye ki eje ko koja Oun lo mama mu ipalara ba okan, which is the heart. At the end of the day, ifunpa a se kini a bere si ni ga. Ti ifunpa ba de ti bere si ni ga, ti onitohun o mo to ko wa nle abi o ti e mo ti o gbe igbese to ye ko gbe. There before you know it, o le je efori lasan lo ko ma so wi pe ah o dabi pe fe re mi. O dabi pe ori fe ma fo mi and before you know it, stroke roparose can come in. Oun ni a se mu akori yi wa ni ijejo wi pe tabari wipe aiso kan wa ninu agwa ara wa awari bayi boya lati bi odun kan seyin sugbon now ton ma wa nbere lowo wa o wa ndi wipe ati wa nka nkan bi meta merin marun ani saju nkan eyoko lamo sugbon ni korita ta wa wa nsin o ti ndi wipe ele na nse mi rire nse mi ara riro nse mi egugun dun efori wa osa wa ati be be lo I saw it on sugar, oh, and bear. I saw a jaruru, oh, and bear. Mufako di mumma for a week, it told you wa, oh, mehe. Koto, kogurege, ah, mura. Tobatin di wipe, ah, mura, loku kudu. Lati shay, told you, I son, e yokon, ninu agwara. In koto man fa, ti I son fi man pe, meta, merry, ati be be loni. Fun akawe o dabi igba ti eje ka wo igi ti won fi ro ile igi ton fi kon ile e mo there are some houses now won ti mama ko firi wi pe termite ikan boya ikan ti je igi kan tabi meje when you look at igi yen ta ba wo igi yen a ri wi pe ara igi yen si ma da o si ma re wa lojo yi ma dabi pe the wood the plank is okay bo ninu igi yen ikan ti nje so to ba de wi pe ti kan yen ba wa nje gi yi lo lojojumo ni gbogbo igba ti a ko bi ara lati tete pa ikan yen yala ka paro igi yen abi ka lo chemical to ma pa ikan yen before you know it even within months a di wi pe igi yen a bere si ni ku then to ba ya ase to je wipe o le pa ile lara be na ni awon aisan won yi ninu agwara wa ti aisan ba fe bere oju si ma gurege ese ma duro apa ma duro koda ate ma ni okun lati se gbogbo awon nkan ti a nse awon ko won yen ni oni je ka tete ko bi ara pe ah agwara yi nkan kan ti nsele if you are waiting for symptoms wipe mo nduro de ami ni opo igba igba ti agwa ara o ba le munodoko mo that's when the body cannot bear it the body does not have the energy mo o ti wa sun o ti re igba yen ni opo mi ninu awon aisan ta se wa jade sita won la se ma nso ni gbogbo igba pe e je ka ma lo si ile iwosan lati ye ara wa wo eni to ba wo igi ile fini fini boya carpenter ni abi eni to ba gun oke ile lo ma mo wi pe ikan ti nwa ninu igi sugbon to ba ye pe akoduro awa akorin an kakiri won yegi won yen wo a ni mo so that lead us to titi la fi dawo opolopo ati e tun ma ri juju igi yen a ma gbe segbe nkan kekere ni that is when you start noticing little signs and symptoms and you are ignoring it so when you ignore symptoms now awon nkan to nfa to fi di wi pe aisan fi npo niyan boya igi kan ni kan si nje tele ti aba ko bi ara si before you know it will spread all across the roof gbogbo ke leyan pata ni kan ya bere si ni je be na ni agwa ara wa ti aba ko firi aisan kan yala won so fun wa ni abi ni bi ayewo ni the healthier the better we go for proper diagnosis ki se pe ka lo ka ogun ra ogun wi pe nkan bayi ni mo ma lo fun nkan bayi je ka lo se ayewo ka mo ohun to sokunfa gbogbo aisan ara lo lo nkan pato to sokunfa mo so ni ijejo to every health issue si ohun ti ba ma ba wa finra ninu agun ara there is a specific organ eya ara kan wa to je wi pe ohun lo sokunfa yala boya o ti mehe ko ni okun mo abi o ti ni ikolu kan un lo fa to fi di wi pe iru aisan yen o wa nje yo so aisan to di ibeji e je ka wo awon baba ninu le now if you have issue with the prostate definitely if you don't manage it ta ba tete mura si awon aisan seto seto ni mo so yi ti a ma n pe ni ipake ni ede yoruba prostate either it is cancerous or it is inflamed or enlarged ta ba se aboju to si before you know it o ma mu nkan ti a fi je baba ninu le it's my little erectile dysfunction it's my little premature ejaculation awa di wi pe ati ka le se igba to ba se wa di wi pe awa ni le se gege bi baba yen igba yen lo se ma ka opolopo lara sugbon se mo ati igba ti ito ti nse ti eyo won ti nse nu le yen abi ti won ori eyo se ni akoko to ye kon se abi eyo yen po ni apoju opolopo oni ko bi ara si adake ani se bi ile ise si nsise sugbon to ba ti won ma to akoko ti o wa ri wi pe ile ise o sise mo iyen lo wa ma je pataki loju won ta wa wo pe won fe lo se itoju fun and before you know it that prostate issue might have damaged an important part in the reproductive system awa di wi pe ati kini to koko bere ati keji o ma wa la ona to lagbara before you can get the solution to it e je ka wo awon to ja wu pe won ni aisan eje ruru hypertension is a silent killer opolopo ni eje ruru nsin won lo ko won bo won se wahala won kakiri won omo ojo ti aisan roparose to ba ma yoju won ni ati ba nkan je o easy ju ati tuse lo so igba ti a sise itoju fun eje ruru lati toju roparose o ma gba akoko o ma gba owo in fact it will disfigure and deform the body ara awon anfani to ro mo niyan pe ka ma se ayewo ara wa lore kore ka ma je ki aisan kan ko di meji ko di meta ko di merin ki wa ni ona abayo the preventive measure ki na awon nkan ta le se fun eni to ti ni aisan kan tabi meji ti o fe ko di meta di merin abi eni ti o ti e ni kankan ti o de fe la aisan koja boya ti a ba padade a tese waju
5: oro le n gbo lati enu ti olohun ba mi fi si to mo ti fun tedo nipa aisan tin yane laro tin se ku pani ati ona ta le fi yo ninu e ja sare dodi keji ta ba padade a tun segun si lere oro tan babo kini di ti aisan kan fi di meji meta mo ni lowo e ku kale
7: anu ọkọ n ṣe mi tori aisan to ṣe won lo on bo lẹyin ọpọ igbiyanju ati itọju won o si mo to n fa ona bayo si wa fun o gbogbo ẹni ti o ṣe ayẹwo to tọ ati nibi to yẹ ko le re sigidi eniyan lati ra oogun fun rẹ lai ṣe akọṣẹmọṣẹ to yan fun aisan bẹ o le lọ ẹni yẹ ko lo horo meji to n lo horo mẹta lẹẹkan naa

0: Majem Kotowa, Laura Kutu, Holy Race to pay. Telephone 003-817-7268.
1: Kete koko janjan ikule aye kefe je kefe mo nori aya nori omo o le meme nono jiji eji un le se love san bashora health clinic mu kale lati pese alafia yo peye o kete aye pata o ni lana ibile te wete pelu awon akosemose yo gibi ekete ni kete wakati nojojumo pelu ego kekere ye ya wa na po love san national health clinic igbalode pata ohun kale si bi eyin o iye mu saye ara wa fini fini kete udan e odode alade atosin atagbegbe e pata se aye ara enu ni dora ogun pelu wo koku ninu ara wa ati ona bayo nile itoju wa ani awon akosemose ye negbe bi e yo ti ki kale na ti se itoju wa lele kan je ka bi so ba se fe hun si ma mu oro ilera re jafara o tori jafara newu tete yoju si wa ni number 26 ayegunle street nu doju koju icos akure wo le pe won sori number yi 08038177268 wo tun le kan si won lori itakun aye lujara pata lori instagram lopsam_nhc lori youtube lopsam national health clinic ilera won o ma je wagun yi o
2: ilera yin lo je wa logun ni le se lopsan 26 aye gunle street titi to doju ko gate i court yen gangan ibe la wa ba tin paruwo ta n pa lanti ai elomi o tun papa mo bere pe nbo lodo yin wa tori olohun okay iya wa
3: e se olotu gege bi nkan ta nso ko si aisan yowu ti ibade ba agwara gbogbo wa lo ma gbogbo won ma fun wa ni akoko fun ami notification let me put it that way ko si aiso to ba ma se yan o ma ti bere si ni notify wa wi pe nkan bye bye o le wa ko tun lo o le wa ko tun lo gege bi apere ti oko ayokele ba ma ni dojuko maybe you there is a probability a car engine will be 40 ko to di wi pe wa di wi pe engine yen ma knock dale ti o ni le sise abi ti oko yen o ni le kuro loju kan to wa ati mama fun wa ni ami yala ko ti ma ru efin abi ko ti ma se bakan bakan ki ise irin e ko ma ya be na ni agwara wa ni opolopo to je wi pe aisan ito sugar bayi lo fa idoju ko oju fun won ko to di wi pe oju oriran mo ati mama je yo ninu agwara yen pe iwon dudun sugar to wa lara won o po sugbon to je wi pe won ko bi ara si. So we want to look at the preventive measure. Number one preventive measure ti aisan ti oni ma fi di oni beji beta iberin sinu agwara wa is know your numbers. Mo so ni lerefe ni ijejo know your numbers.
2: Iru number
3: one ka mo ohun ka wa ohun ka ilera wa ti a mo si awon blood pressure wa ifunpa wa e je ka ri wi pe a nse eje ka ma wo eje wa ka wo dudun that's the fasting blood sugar eje ka ma wo iwon wa your weight maybe you know you are weighing 50 you are weighing 60 you are weighing 80 and within few period emo eni to ba lo wo iwon lo ma mo wi pe boya iwon o ti po la poju ibe la ti ma mo boya ora ti poju bad cholesterol o ti poju boya sugar ti poju ninu agwara e sugbon ta ba ko joko sile a ni mo awon nkan to tete ispere si ni sele but the earlier the better ta ba wo awon numbers won yi you check your urine e je ka wo eyo wa awon nkan ta nje awon idoti awon kokon gba mi the urine tells a lot about us urinary sisters you will know boya eniyan ti fe ni kokoro abi arun si ara ati bebe lo e je ka wo iwon eje wa ko to di wi pe o bere si ni re wa then again don't ignore little symptoms ami kekere ta ba ti eri yen e ma je ka fowo ro seyin wi pe ah sebi o ti se miri abi o ti se lagbajari ko de si nkan to se ngba yen o se se ki ele to fe sele ko lagbara then again especially the fasting blood sugar ti dudun ba ti poju ninu agwara ibi ti se kile ma npe pajapaja ibi to ti ma nbere niyan.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Ekale oyin ni akojopo iroyin asale oni bi o se ma de city boy yin lati le se radio Adaba 88.9 FM akure. Ilaramo ke lati royin latenu Adeyemi Lawal saju koko nu royin na. Gomina oye banji fo si gbigba awon oluko ni pele Ekiti. Awon ma Nigeria to kan si South Africa yo gunle sorilede yi lola. Olopa ti mu Adeyemi lori oro ayederu ile ise tu gbe kale.
2: Rupale Adaba 88.9 FM la gbo.
1: Lo yan re lekun rere. Abo awon akeko ati oluko in lo ti din nkan tin ko ni lominu lorilede Nigeria e to mu ki oro abo awon ilewe ki o se pataki ju tita tenwa. Nigba tawon ilewe girama kan ti won ti pakun abo won pelu eso sise ogba yi ogba ilewe won ka ati sise abewo awon alejo tin wo ogba ile won pelu awon ilomi awon mi inu won ni isoro eti o nfa ki awon akeko na ki won wa ninu ewo ninu royin akoroyin wa Adegboye Galani lo salaye ilana abo eyi tin be lawon ilewe adani ati ti girama jakejado ipinle Ondo to se gbọ oro lenu awon onileiwe awon ise eto eko ati ijoba lori nkan ti won se lati mu ki abo ki o wa nileiwe eje ka gba abo re

0: ti pẹ ti gbogbo yin tin gbọ itu yi ti sin saye yin lore Prophet Biodun Olorun Sola Baba it is well ni Oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbidigbe fun si agbara re gege bi Oluwa Olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti ma pe asiri Oluwa nbe lara won wo le re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gugu awon igbimajo Perfect International Bible Church to wa ne Ajaka ni opposite Made College adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu le josin ye number tell pe baba si lale mo gbagbe 0803671651 ati 0807384631 0803671651 ati 0807384631 oni number te fi bo wa so ido ma ti loko me je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titaleyi
1: ogo ni fun olorun loki orun ogo ni fun oba lagbara ogo ni fun olorun ayeraye Eni kan shosho, to ni ipa ati agbara lati shombobo. Eni ti gbogbo ipa ati agbara mbe ni ka wore. Aro kan shosho to mbo gbogbo agbaye. Ada ogo atola atola la pada lo si odore to riti re ni kone. Bibili so ipe jeki mbobo to ni eme. Eo koma nye olua. Arugbo ojo anyan la shale yo. Nitori woni ipa ati agbara wa. Emi awon wuli. Ako mati kalenye olori ati ala anon. Tireni ola, tireni enye, tireni ogo, tireni pa ati abara. Ogo, ogo, ogo, ogo, lo yeo arugu ojo. Eshe baba. Bogbe nyomo lono mo kinyi, niti ashale wipe ako ajale. Ojo niti eni kokonwa aduro deni sheti wachi. Ori ofi olono olori etu ayewa ama posisi wajusi. Ati siwaju si ni abensha kosobo ti ukuri. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Good evening, good evening, good evening. Eje ki agba adura. Olori ofela. Adupe lo wore ni tori wipe tito binion. Onpe lalamuwa ni ti ashaleyo oluwe bokpe wa. Olori yeso wipe momori rire o. Olorun ogo gbogbo okan to ngbo mi to wa pelu eto ni asale yi oluwa ba mi ya won si mimo je ki okan na je ko je okan imore je ki okan na je ko je okan to kun fun ayo ati idunu ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti amen amen amen Ogo ni falan lo ki anon. Jesu Kristi Oluwa wa. Le konse mo ki bobwe nyomon lanon. Yo dara fweni kokon wa. Ibi ki bi toba wu ke wa. Teti ma bom, teti mbom mini a chalei. Mo feke pali wo go go go go go go go go go go go go. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo. Oron lanon so wikbe je ki o mbobo to ni eme. Je ko nyi Oluwa. Oluwa ba mi soro wipe so fun awon eniyan won ni pagbara to nbe ninu idupe ohun ti olorun fe je ka soro re lori ni ti asale ni eleyi the power of thanksgiving agbara idupe power of thanksgiving e gbo mi eyan omo olorun ni opo igba baba se nbere to ta de nri gba be na lo se ye ka ma dupe ati le ta ti gba ati eta ti gba ani lati ma se kini ani lati ma dupe gbogbo eyan mo lorun mo fe ke fun mi ni akoko yin emi na ko olorun ni fun iseju die lati gbo oro olorun lenu mi leyin e ma sure fun gbogbo wa patapata ije mo wipe ohun to dara ju to te olorun lorun ju lo ni ohun ope ohun ope ohun ope yo ba ti le so wi pe eni ti a se lore ti o dupe oni bi olosa to koni leru lo opolopo ma nwo wi pe ore olorun o ti to kini mo fe dupe le lori opolopo de ma nwo wi pe bi iyanu o ba ti sele aye ope o ti yo niyan e gbo mi sa ojojumo ni ope o Benny, ojojumo ni ope ti Olorun toro to nbere lowo wa elogbon de mi ati won so nipa imole oju wa gbogbo eyin te nrin daada ti site yin si wa oke gan elo ni en san lori re lori opolo to fin ronu elo lo san lori re fun ipese ojojumo ti o nri gba lowo Olorun abo to daju ohun sun ohun ji elogbon lo nri gba elogbon lo san fun Olorun lori re be lo mi ba ma sun o ma laun sun ni to ba ma ji atun laun ji ko ti e mo wi pe ise nla ni Olorun se fun ohun omo a lo school layo atun wole layo on ba ti e li omo re fun owo school sibe Olorun gba ogo o ba da bi ajo si owo awon teacher omo re sha lo school be omo o ba ti e lo school o wa layo wa laye oni ireti ola fun omo yin o de ku Benny, onilu ope ni owo Olorun onilu lati dupe ni owo Olorun power of thanksgiving ise ti Olorun ran jade ni ti asale niyan my mommy my daddy igba gbogbo lo fi ori bale to bere si yile fun ti Olorun o ti se eh igba wo lo nfi ogo fun Olorun fun ti Olorun ti so pe ma se sugbon ti o ti se igba wo lo ti en dupe gan ope dida ojo Olorun logun gan o mu Olorun lokan Olorun n fe lati odo wa ni gbogbo ona o wu awon adete meta san mewa san adete mewa Jesu Kristi wo won san eni kan lo wa dupe fun rara de lo so wi pe awon mewa la wo san eni kan ni mo ri to wa dupe nibo ni awon mesan to ku wa so si lara awon mesan yen by my brother so si lara awon mesan yen by my sister ti o more Olorun mo gba ni adura ni oruko Jesu Kristi ti Nazareti oni majemu ko fun wa ni okan imore in the name of Father Son and Holy Spirit amen amen amen in Jesus name Olorun bere fun okan imore lodo gbogbo eda laye patapata lodo gbogbo eda laye patapata egbo meyan mo Olorun Thanksgiving is not an annual holiday but a foundational lifestyle of worship, expressing attitude, trust, and submission to God. You know, okan imore, imore tabi dupe, ki so un to ye ki eniyan, ki so un to ye ki eniyan ni akoko fun, always in me, time to time, minutes to minutes. Lati ma dupe lowo Olorun to ba ronu lo to ba ronu bo o ye ko so pe Oluwa mo dupe mo dupe Oluwa mo dupe o wa fun gbogbo okun alaye pata pata o wa fun gbogbo okun alaye pata pata is acknowledge God as the source of all blessing and its merits to be practiced continually, regardless to life circumstances. O jemi moriri, idupe jemi moriri, mi moriri. You know, ododo tabi otito Olorun, ife Olorun ninu aye wa pata pata ni gbogbo ona. Ati dupe ojumo si wipe amoriri re, amoriri re. Olori yen so wipe. Mo moriri re o Olorun ogo but ni opo igba ma ya mi lenu edo mi ma wa lori adura ogun lati aro di ale be no la se bere ni ojo keji a bere ni ojo keta adura ogun ni mo so fe ni kon ni ojo kon wi ge eti eti dupe e lo gbegba ope oni so ni so ron ti to ati gbegba ope ni ohun ti ri nkan ti Olorun se mo ba rerin mo ni Oluwa ni lo ma dupe ije mo wi pe arabirin o dupe jono fun ose kan to fi ri iyanu Olorun to fi ri iyanu Olorun ito mo pe ni opo igba olorun ti ma se awon iyanu kan fun wa you know all my keep we sibe fun wa ko ti ni gbe jade fun wa sugbon ise to ti pari ni ise to ti pari ni on to fe ti olorun fe to ma fi gbe iyanu yen jade ni oro ope you know adure lo aduro gun elomi ke n pari lati nu aduro gun kan si aduro gun keji si aduro gun keta si aduro gun kerin bo se ise niyan you know o ye ki won no ro wi pe olorun ki so olorun to koro olorun ki si olorun to le e ti ki fi anu won fun awon omo re o ye ko ni iroyen ni okan ara re ko de mo ona ti wa ma gba dupe leyin adura ati ni ojo gbogbo yo dara fun wa ni gbogbo ona ni oruko Jesu mo fe fun wa ni koko merin kiakia ti a wa fara ma fi mo wi pe agbara oni dupe agbara oni dupe idupe je agbara ijo mo pe ni opo igba idupe dara ju oro to dun lo eh fun apere Jonathan giving is far more than a polite response. You know, one sending concierge, o kopi eniyan wipe motiri. Motiri yen oro to da ni wipe ojo lota wipe otiri. But oro yen o ti complete. On ton send the same one fin ran lowo ni. Oni ah hello daddy. Owo te send si mi motiri o. Awon je te send motiri o. Oro yen o ti complete. Bi oro idupe o ba ti se kini ti o ba ti jade ninu re. Idupe. Idupe. Idupe. Number one, it is a catalyst for miracles. You know, catalyst mo mean we pe ki ka ki nkan yara speed acceleration o mu ki nkan yara idupe ma mu ki nkan se kini o ma mu ki ise iyanu ko yara it is a catalyst for miracle when Jesus failed ati olorun bo awon 5000 to ba won 5000 o gbo ojo re kuro ni onje kekere o gbo ojo re kuro ni isu akara marun ati eja wewe meji ṣugbọn se kini o dupe ni bati dupe ma sise idupe mu awon esi agbayanu isodi pupo idupe mu jade idupe ma mu ki ise iyanu yara to ba pari prayer pelu awon eyan se ma ya mi lenu to se prayer fun awon eyan ti afoju riran ti ade ti gboran to lorun se se agbara iyanu wa todu wa de so wi pe e ma lo de gbogbo eyan eyan won yi wa se ri opolopo a se ti duro wi pe baba e wa lati mo gbe wa leleyi awon to ye ko ma dupe you know wa tun ma pada soro ogun ti olorun ti se kini ti olorun ti se David di ori golaya ko ri didoro re bene sugbon mo ri ateyin wa wi pe eni to se ogun amotekun fun ohun ati kini hun eni yen be laye sibe ohun do ma segun golaya ko ri ti to bi golaya ko ri awon nkan ti golaya ti gbe dani sugbon mo re odonu wi pe eni to tin se seyin yo se kini yo pada se leyi Get case in John chapter 6, verse 11. John chapter 6, verse 11. Jesus said, Mishwa Karamoni. Ni pati o si dupe. O pen fun a woman yire. A woman yire si pen won fun. A won ti o joko. Be gege. Se ni e jam. Ni won bi won ti fe. O mi kan joko. Jesus dupe. I dupe nye. O jayi misi. Sinu onje kekere. Oh God, wari awon obirin mi bo owo obe yen se kere to ti oko won fun won won ni dupe won a po ju sile na ni e daddy se le ma to wa abi bakan mo gba ni adura loruko Jesus ki gbogbo wa je ajeju ati ka ma je ni ajeyo ati ni ajeseku loruko Jesus sugbon bo se wu ki nkan se kere to ti a fun e toko fun e ti baba fun omo you know, tabi ti omo fun iya tabi baba, stop complaining. Ni gbogbo ona dupe ti e dupe. Tori awon nkan wa to e pe ko se kini, ko si ra. Jesus se kini o, Jesus dupe. Ikeji leleyi, it destroy anxiety. Idupe ma n ba aniyan je. o ma n ba aniyan je iporuru okan idupe ma n ba je idupe je agbara to ma n ba gbogbo irinse okunkun je it is a great weapon spiritual weapon o je spiritual weapon is unlocked miracle amashilekun iyanu idupe amashilekun iyanu e je akesi Philippians chapter 4 verse 6 and 7 Philippians chapter 4 verse 6 and 7 emashi aniyan kon sugbon ninu on gbogbo nipa dura ti ebe pelu idupe e ma fi ibere niyan fun olorun ebe ati idupe ati alafia olorun ti oju imoran gbogbo na yo so okan ati ero yin ninu Kristi yo so okan ati ero yin ninu Kristi is destroy anxiety e ma se aniyan ko sugbon ninu on gbogbo nipa adura ti ebe pelu idupe idupe mama se gbo ope eyin omo te wa nu le se gbo ope eje a ma dupe eje a ma dupe weapons to ni agbara ni ope o eje a ma dupe number 3 tori akoko wa it is God's will oga eyin ni ife olorun ta ba so wi pe nkan je ife olorun e ri wi pe nkan yen wulo fun olorun gan ni gbogbo ona olorun fe ni gbogbo ona 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 Thessalonica kini chapter 5 verse 18 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 e ma dupe ninu ohun gbogbo

0: Adupe ọpẹ yi ni ounje Olorun ọpẹ yi ni ounje Olorun bibeli ti e so awon angeli kon wa Olorun to je wipe ọpẹ lo nfi fun Olorun sa ọpẹ ni sa ọpẹ ni ki n so ya wo mu wo mu wo mo le o so to fe yoju oran wo mu wo mu wo mo no ki n so ni ogun oni ọpẹ ni ọpẹ 24/7 nitori pe eyi ni ife o je ife Olorun mo gba ni adura gbogbo eyan mo Olorun loruko Jesu ohun ope ko wonu ile yin lo ohun ope ko ma jade latenu yin in the name of Jesus the last one is open the door of his presence it opens the door of his presence o silekun ile Olorun o silekun ibi ti Olorun wa Psalm 100 verse 4 Psalm 100 verse 4 en lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re iyin a ma si enu bode bi ti olorun wa hey girl o so fun yo asafati se ri ogun yin awon to le yin olorun ki n sadura ogun awon to le yin emi olorun ni mo nfe my brother my sister jo afati ku ajo asafati ku awon akorin lo si ogun e ri o dabi foolishness be ni we ri olorun a ma da dogun aye la mu ni on to ku e ku mo fe ko yin olorun eli ra ko payanda li adaba bo ba se n gbo won olorun to yin olorun ni asale ko to sun bi oluwa ti se nbe laye a ma gbe erin rin ayo erin ajo ayo ogo loju ala re a de ma gba gbogbo eto re fun ipadabata e gbo me eyan mo olorun ni ale yi mo fe ko lo Psalm 100 ni ale yi mo fe ko lo Psalm 100 de lo Psalm 138 ohun ni mo fe ko fi gba adura idupe ni ti asale yi you know ko de ka ko ka so mi ko lo fi we olorun fe mu nkan to dara jade fun e o ye ko dupe ibi to wa yen o ye ko dupe on tolorun se fun e o ye ko dupe lori awon mo re tori mo mo wi pe ola re yo to dara ju emi lo ola re yo dara ju emi lo olorun re ti ope re o ja nibi to wa ma fi ogo fun olorun ma dupe lowo re on ti o ti se mama ma dupe on ti o ti se my daddy dupe lowo olorun ti olorun ti se ma dupe lowo re fun on ti o ti se nitori dandan ni o ma se eyi ni ife olorun ife olorun o ni ope e ma dupe ma ro ipo ti o wa ma so pe si wa ninu aisan ma so pe o wa ninu gbese ma so pe omo o ti bimo ma so pe o ti lopo oluwa lo nfe je ko dupe ope ma mu to dara jade ope ma mu to dara jade ninu Psalm apostle chapter 16 to ba kiyesi verse 25-26 o ni ni arin ogbonjo Paul and Silas won gba adura won ko rin eyin si olorun o ni ipin letu busi mititi ide won si ja sori ni asale yi ko to sun mo fe ko fi orin meje to ni agbara orin ope meje mo fe ko fi yin olorun e gbo won oluwa lenu mi inu ide ti o wa mo gba ni adura ide yen jadanu egun to wa lori re ka kuro wala ti damu ti aye fi esi o jade ninu re in the name of father son and holy spirit ada ogo pada si odo eni to ni ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun olorun loke orun o ya ma fi orin yin ma fi yin o ti la inu re lati yin ma yin ma yin ma yin ma yin ma yin ma yin ma yin ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun olorun loke orun yo dara fun yin ke wa lalafia
1: Olorun Abiodun Olorun Sola ti Sorori Gani Ijoji Perfect International Bible Church Aleka si number 13 Fanibi Champion Junction of Oyebekun Road Lakure lo npe gbogbo wa si ipade adura Faith Clinic
2: adura ma si pa pa mo mo Olorun ko pa le gba
1: Program. Nigo gbojo eti Friday oso ose. Ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro. Adura to gbona girigiri to da ko memi mi. Oro bi owara ojo. Gbogbo aye to fe juma ni tototo. Eni egun da lam. Ma bo. Ta pila adura ti wa nkale yo wo gbogbo e male semu semu. Ateni ri se ni ri je. Eni kan da fun to ngba yin tanyere. Gbogbo wa adura fe clinic wa fun. Ibele wo san jande latodo. Jesu akiri soro e. Je ki gbogbo ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday. Bi adura fe clinic ti lu akure. Gbogbo ijo wa number 13. Fanye Champion Junction, off for you make road, Lakure, Pastor Doctor and Pastor.

0: services.
1: Abiodun Olorun Sola.
0: Atopolopo iranse Olorun miran.
1: Ipade adua fe clean.
0: Tojo e ti Friday tin bo yi.
1: Lago mejo abo si mokanla abo laaro Olorun Abiodun Olorun Sola.
0: Ti rate mi le mi lowo o.
2: Olorun to se bi ile ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi. Mo gbagbe gege bi Oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande gba mu ninu eto tito ni. Titi ojo mejo ta lori ofe ati ti bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe.

0: Bakere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ti aile se dede olomokunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu daada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so edakure te lodo lolufe re ah baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede ti nbo ofira idakole arara ti ekosun lo opa eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya ti nlu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi ti nkan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
1: bazo olo ma jarogun aiso
2: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to ba le ma ba iwo olomokunrin ja kan si mi
3: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
2: phone number mi 08164122777
4: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke asuke ni waju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saje osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti rekere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula
3: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
4: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo eyin ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyin re ni gbogbo igba erikeri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
2: 08164122777
4: boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ile se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe ni ja ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilo wuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a pe ni ja ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni pe nija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni pe nija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kan si mi
2: Babangana baba kere wa
3: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
4: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo n pe o
2: phone number mi 08164122777
5: 7-7
6: agbo marugo takebe ohun ni agbo temi gbe kakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se dada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun dada bo se sun te tele gbogbo ru ko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton a tu para si bo se nse ni iru ko bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to nile a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
3: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street off Continental Street Akure
5: Baba Ngana Baba Kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
7: Guy, we don't talk since you. Ha, think I go do my work, eh? We go continue this talk later.
8: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
7: Now the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
8: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go. Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
9: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
8: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
9: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
8: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
10: Offer valid while stocks last.
9: Me and Maggi,
8: so good to get.

0: jatunjo ma kira wa pe atun kaabo lale titi ni o won ni de tan ba ti dade ya bayi ki pa diye lara e kaabo sori eto ti ape ni abalaye bi a se ma mu wa ni ojo mejo mejo ti asin gbonun le ni kanrin ile ise radio ti ti ngbo wa lojo mejo mejo ni dede akoko ti asin gbo wa hun ibe na la tun wa o oladele omodan lo ko temi je o ene agbalagba poko e ti o ma pe omode omo isuta isuota okokan na musu asaboku lara ro mi ekiti ni joba ibile ijiru oya eja tunjo wa gba mi eto lo eyi na ti mo pe baba mi ajeru logun ni lu ita obolu won tun be nkale ta tujo mu eto hun ta tujo mu wa bi gbogbo kan bo se nlo oda to ba ri be e ba nsile ku fun won eje kan wole si bagede to bayi
1: aye la ye eji o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: pe ìjòyè.
1: Ọba kó pe ìjòyè.
2: Kí ìjòyè kó pe ráàlú.
1: Kí ìjòyè kó pe aráàlú. Kí gbogbo kábíyèsí ládéládé ẹ pe àwọn ìjòyè. Káwọn ìjòyè pe aráàlú.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Torí lọ́jọ́jọ́ Tuesday báyìí. Jalo pastensi lu
2: ajela
1: ajela ti ago mesa bo batila e mo pe our boys mejeji a ti wolu biba e kale o loruko akiyemi Michael baba ola
2: ola original
1: igberaga yi ni problem
2: mo bo ri sisa baola lere ya about la many of us mostly attenders in about la la for je
1: bo baba ola ile
2: about la ori radio le a
1: ke se mostly attender
2: no
1: ke dey se mc la won ago iya ramo lojo lowo
2: mc den dere ku
1: baba lara
2: me don
1: to ba di sunday lo se dupe church
2: ma dupe ma dupe ma o ke to gba ma dupe
1: be awon kan te to nko
2: ruko e o jojo ko ba ti fe laye ba ni se
1: sugbon le to ba heavy
2: yen no no
1: why is that here
2: ko ko wori fo ba ore re yo fo ati je ta na nu ti logun re fori oko owo eya wore ba ah ago o yo so jojo come on le ni o
1: to je family lineage
2: a ba ko ti sele ri le ni o
1: eh
2: mo lo mo ka dupe tori a
1: alhamdulillah e ba gbo olodun to bi
2: allah wa akbar
1: e mo ka le o olu omo femi ja kuku bere na o
2: ka bere si
1: olu omo femi ogun da isi loruko temi mo tun de si yin lorun lale yi o ateyin te femi
2: eh
1: ateyin te kan femi
2: ko lohun ka dara
1: to je pe tolohun
2: fire by force
1: tolohun force mi le yin lori to je pe te ba ka mi kuma kona baba lara
2: eh amu chama gidikia
1: to ba ki
2: a le lo tan ke anyimu emi kan
1: gbogbo yi patapata la ah lo lodi kankan
2: a to wo ko se tere fọlọhun lori oro ri apo won ko ki fọlọhun ni
1: atawon to nfi adura ran wa lowo pe a ni subu
2: abeni
1: awon kan wa iya kan ti ji mami aye ni olomi o ti ji pe mi laaro e to re ni adura gbogbo yi patapata la ki e ka lenu eyin na te ra data
2: nkan mu wa le facebook
1: te fi wo wa oju te fi wo wa oni relede yin
2: eto ton lu de akere data ra ton lori phone ni asini
1: ati de lale yi o iru alaji olopa elero
2: olopa elero abadada
1: ni babadada mo ti ri owo ele ni gbogbo yin patapata la ki eyin te share program yin na akiyin se ka stop me
2: ati yo stop we o de gbeke to ba pari kan ti yo sun
1: pe awon ta kini abi se ekiki la be fi
2: gbogbo ati ki sakosi sakosi aliku ati ki yan
1: ati ki won ajo kore akobirin akomode akagba okay eye adedayo adenike aki eyin na yeye bo ba seye ti buji kingdom aki eyin na okay too key for now we are not keys. E ka lembe abe ti sun. E ti le sun. O deyin eto. Mo tun

0: Akinyemi o. Omo bibi ipinle Cross River. Ti won bi silu Eko ti sese theater Yoruba. Ati Toloyinbo. Ti je Ricardo Agbo. Ricardo Agbo ni momo nso. Olorun ba mi da lohun ebi adura e. To ti n gba lati odun 18.
1: Adupa.
0: 18 years. Lo ti se gbeyawo. To je wipe to ododun na nan sure omo fun awon ara bi. Olorun da won adura e lose to koja. Ricardo Agbo and some dude ti won bi ni February 4, 1973. Okay. Odun yin lo pe 53 o. Akinyemi o. 53 years. Obi Akobi. Lẹyin primary ati secondary school. Ricardo Agbo lo si University of Ibadan. Ibe lo ti kawe gboye degree ni theater arts. Wahala lo fi bere iwe kika ni university. Akinyemi. O bere pe why? Ko ba ti saja. Ko de segbe okunkun. Ah. Abose de Oluwa Toyin si kodun wa gbalejo wa
1: very soon
0: baba lara nso
1: you don't know meme
0: asara ibona niye. Okay, ki lo nto fa to je pe wahala surutu lo fi bere university. Akinyemi, communication and language arts. To le fi sese ni radio, television tabi agbenuso awon ni lanla ni baba eni ko lo kawele lori ni university. Sugbon Ricardo Agbo o je ki baba e mo pe ise theater lo nlo ko ni UI. Igba ti baba o fi mo ojo ti ro. Akinyemi, ojo ti ro. Ti ro ye loju oku. Be theater lasan lo fe lo ko owo mi lo nko owo mi le ni university. Ise akoko to po kikiri kadagbo ise oyinbo ni won pe ni visa to hell. Se ko fun ni visa
1: e we na so ra pa ni
0: abo ni die abo ni die ise we lo ma ditami. Be lo kopa ninu film fun ki Akindele to pe ni Jennifer ati opolopo cinema. Ricardo fi yawe pamo ko fi pantete lori social media lati bi ogun odun boya to ba ti e fi Akinyemi so mo pe awon kan wa to je wipe mi ni daruko sugbon laipe ilenu osu kan si meji lolorun da won lohun. Baba se ri foto e se beyin na ni ba ni oje lo bi mo ele to npa ntete foto are se yen na lo ku e ku boya idi ni ti Ricardo Agbo ti o fi se kini ti o fi pantete iyawo e lati bi ogun odun iyawo un na lo bi beji takotabo yi o e ba npa lohun to bi Allahu Akbar. Praise the Lord. Hallelujah.

0: ko lo si odo baba lara pe e ba mi yin pa sorry se baba lara mo pe
1: baba lara merin le ni
0: e ba mi yin pa e ma joran ti le se ye ope ye mi abere to lokun di ni ba mi fun won ni number e le kan si
1: 0806 303 1351.
0: Okay, gbogbo awon number ta n yonda yi te ba get ye e pe wa lola e ma pe wa loru o baba lara hello hello eh eyin la seto lekan
1: do lo mera flash
0: akiyemi baba ola o
1: wedon
0: lẹni ti mo so
1: ngo ba se ga lenu re
0: Toyin Aimaku te n pe ni Toyin Abraham
1: yere
0: o tun je Toyin aya aya what
1: Ajeyemi
0: omo bibi Ogbomoso mi so pe Toyin o Edo State ni Toyin o ke ma so pe olu omo lo ni omo Ogbomoso oko e baba ire lomo bibi Ogbomoso nilu Adebayo Afolabi Owala Toyin Aimaku lo ti soro jade olohun mu foyi ninu siga tele pe fi kan kan lohun tele titi digba to n bimo iyen ni pe igba to iwole oko gan to idele kola akiyemi o o si n fi kan kan ṣugbọn olojo kan loko ohun to ja ewe akiwowo fun pe os madam mi o ba any case now mi o ti ba eja ṣugbọn omo to bi sile yi to ba ti lo n di pe o mu amuku siga to sole don fi senu marriage crash the end lo pe cinema road close lo pe re pijo fura e lo so be lori video kan to tin foro wa lenu o akiyemi to ba jewo ni nko
1: le oko yawo abi yawo
0: I oko yawo
1: so oko yawo
0: se bon ro ko to n ati gafia we
1: e fe ke yan ba ti ninu e fe le wure ni ko mu ba ya re wuru we gbe oko re wuru gbo o ba fe ran yawo re gan ko ba jabo
0: wa ara si gafun
1: si gan wa migrate re se amere ko ju agbara re bo
0: o fe pa yan ni you want to keep
1: ka ti yi ko dagbara re bo ka ti mo fo ju tin bo a stop
0: o to ma ti e to ni
1: e ti ke to no advice on you see
0: ele to
1: ebe egborian
0: iyen la wa fun
1: ngola
0: so toju e ba
1: oju ba yibo
0: ti mo ti ri koju e ko wa kisili yen ko wa ma se
1: mo ko ni mo ti yoko aro fo siwe ni ku wa eni ti lagwa ju
0: o ma se yen
1: be la ye un ko ati bodun re o dise yen
0: be o mu mo ti mo
1: la ye un
0: boya tori pe mi o mo ti ni
1: je ki le jo te bo sunu re
0: abi ki se testing lola
1: se lale abi o ti o se lale
0: okay loruko akiyemi Michael to fe ti sise
1: lola ju abi
0: mo bere abe ti sun e ti le sun o deyin eto

Mrs. Peters from Akute, Fagba. Fagba. So mo dupe lowo Olorun ori oke ogo last year ta se 99 the next level. Mo wa si bayi. Mo gba ti ma fi dele omo mi to nse process as it travel lo si UK. Si o se si cobro ta te fokan si. Olorun se visa easily. Owo yen de yo. Anyhow mi nsan owo mi de na mi ba won ni nkan kan nu e. Lo wa se.

0: Bo ma run ni mi is a mistake. Ta ba tin pe run bayi mo ti si radio. So mo a discover pe emi ma nje ibisi. Ti ba ra moto ma ta. Ko le ni kiti ibisi. Mo ti ra moto kan ni 2 something million. Igba to to arin kan mo te lati ta owo pada. Mo ta ni 500,000. So ba mo a discover pe kini to nsele. Wo a be ti ki sori prepare awon yen. Wa ri pe ki si oju lasan so awon kan won yen mi ti ma tori time po so mo wa be ti ni buy in ajo won lo mo ba ni ki ti eni ase si ororo mo fe wa badon mo ba ori oke ogo mi le lo be but wa fe pe area 1 ejo yen ojo ro mo debi sugbon mi ori ororo mo ba fi igbagbo lo ra ororo nile ti baba ti pe sam o ma pe sam kan ni daji emi wa be si ni kasam yen si ma da sori ma da sumi. Ati bayan ni bon bisi.
1: Hallelujah.